happy, happy Sunday. Monke yo mo lon to logun to logun. Monke yin te leso, te leso. Monke yin lo ruko Jesu eni to kuto si jinde. Bogbe yo mo lon wedi denle. Wake up is another morning devotion. Thank God is another Sunday. Oh, second to the last Sunday of the month, for that matter. Mo gbe Olorun ga fun aye omode ati agba. Mo kiyin omode, mo kiyin lagba. Pastor Dekunle Epaphras, woli yin ni o. Ti ijo Comfort Life Mission International. Ijo ti baba mi gbe kale ka, si opposite Wema Bank, te Midire Market. Gba gititun ni Ilu Ibadan. Gbogbo eyin alayo, tinu didun ni mo fi so fun yin wipe lati oni lo titi di pari osu. Emi Oluwa ni so fun o pe wara anugba. Nti mo gbolo ni Sunday ni. Enikan ni oni mo ni Holy Communion service. Be ni oni ni Talent Sunday as well. But bo se je yen bi eniyan ba ti gbo won Olorun, awa ki waste the time lati so. Olorun ni ki so fun gbogbo eyin te wa nu le pe e ra anugba. So to ba ni tiju, so le dide ko kan lo si bi pepe. E kan dobale e kan kunle ko si ki baba re ni seju kan ko si dide pada. Mi ni ni ojoko mi oni mu omo le ni bi pepe. Kini kan da mi loju. Olorun so pe won pin anu un. Ohun to sanu awon eni to n fe sanu fun. Mama iwa atomo re dide oni to loju anu mi. The same thing na ni omo sele ninu service loni. O si sin ti anu o le se. To ba tun wa di Monday nta tun so fun na ni. An lo si o se anu re. Oni to je 24. By system, ojo meje pere loku ta fi dagbere fosu ipo digba o se. Fun ojo mejeje yen, Oluwa ni so fun yin pe ra anugba. So wa nu awa ta ra ti o ra anugba. To ba wa nu wa, dide wa si bi pepe. Kan wa do bale wa kunle, jaje o ki pe Oluwa o se o ibi to ba aye mi de. Ki se nipa agbara. Oni 24. Bo ti e je pe sele ni ju, ati n gbo leti le bayi. Eyin te ra anugba nikan ni e dide. Mo deja re o. Oro anuku oni teyan fi nse awewa. Olorun ni gbogbo eyin te fe ra anugba. E lo ki baba yin bi pepe yin. E kan dobale e kan dukunle. Kan so pe baba mo tun ki o laaro yi. Anu re na lo gbe mi de bi mo de yi. E je odu agutan lo so mi domo. Ogun aye yi, ogun Nigeria iba bori mi. Mo dupe po gba. Engineer, lo to ni ese Wednesday. Sugbon mo feel e. Mo n gbo ohun e. Mo si ri alaso ala to lohun sanu awon eyan kilo bi ode bi to de isa.

0: awon ti won je farisi asi sadusi awon wo won pe farisi people that are far to see awon eri nkan boro awon wo sadusi they always sad to see when they see goodness ti ba rire inu won baje lati ri awon kan won mo jina ki won to le ri ni gbogbo eyin omo lohun te gbo mi kakakiri aye e dide nle e wa nawo soke eni baba mo dupe lowo re mo dupe po ka mi ma won ti o ra anugba loni ojo isinmi olohun gbogbo ni oluwa lo won sanu laaro yi ojo anu yo ro kakakiri gbogbo bi te ba ti fe no wonder lo fi so pe mi o sanu fun awon eni te mi o ba sanu fun olohun re lo so be ani e wa gbo in to fi le wi be ki se gbogbo eyan ni mo ra anugba e jo sa today is 24 se le ki hallelujah la meta ati ogo meta aka mama ke to ba wa nu awon ti o ra anugba bo se ko ngbo mi lori be didide ko foke to ba sun foke didide bayi to ba rin lo afi to ba wa nu moto to ba si wa nu moto to ba wa moto gbese soke ko fi le si ami pe o wa nu awon ti o ra anugba aye ki se gbogbo eyan ni mo ri anu ti mo nso yi loju olohun loju olohun ma tuntun wi loju olohun meji meji lo da wa eni keji kan be ti won ni sanu eni kan be ti won sanu fowo saye emi ni ma ra anugba e ki hallelujah la meta hallelujah hallelujah hallelujah si ogo meta to ba wa nu wa won ogo ogo ogo fun mesaya wa fi owo saya ki gbe baba ninu awon eni to sanu fun ninu awon ti o ra anugba ma wa ninu won oni sunday to to kino je nda ko awon farisi won so fun jesus pe kino de tin se yanu lojo isimi jesus wa so fun won pe se ije lojo isimi abe ife ran yin lo nje lojo isimi iye tumo si wi pe ko si ojo ti olohun le sanu eyan bi mo se prepare message oto ni ti mo fe so oni only communion service ni emi olohun kan ni so fun awon eyan mi pe awon kan be ti an ti deal fun anu won ye fun anu be si la lawon kan to je pe they are destitute of mercy destitute tumo si awon ti ki ra anu gba eno wo mejeje ni baba mo gba ogbo pe ninu ose yi ninu awon ti o ra anu gba lo dekun le Epaphras wa this is the voice of the Lord olohun lo da gbogbo ni meji meji he created everything two by two ewe we agbado te wo yen ewe kan be to jo ewe agbado but workers da bi agbado ni ko ni se so igi kan be to da bi osan ninu gbo a tan ba won dagba yo gbaye sugbon ko ni losan ko ni se so te ba wo gbogbo ewe tin be meji meji be na ni olohun da gbogbo eyan ni meji meji be se n gbo mi nle njo je mo pe meji ni o I kan be ti o ra anugba enikan ni e wa prove e ninu we Matthew chapter 24 bibeli so kan ni 40 and 41 o ni okunrin meji yo wa ni oko okunrin meji o la o mu kan a o si fi keji ele ti won ba wa olori re ti won ba wa en ti olohun ko yo ti won ba wa eni ti o ra anugba ti won ba wa eni ti won fi sise nla ki gbe anu ka mi ye anu ni mo mu yan o la o mu kan a o si fi keji ile to ba tun wo verse 41 only obirin meji yoju mojo ma lo lo a mu ikan wa ma lo tapo won se kan lore won si fi keji ile ninu ile aju aye enikan ratio enikan ni 1 ratio 2 ni won a me nikan won fe nikan le ewo olohun a si ba mi ni gbogbo igba tin ba ti ka bibeli ohun to je mo ninu we Roman chapter 9 verse 15 o se so ni igba meta e pa fura la anugba e pa fura wa la anugba e pa fura wa ri anu olohun gba mi sako keni keni o mo sogo gbogbo nti mo ri layi ka mi igba mi tin ba ti se yanu mi ba sele bayi ma kan se ha ti o ba na nkan mi se mi gan ma ni kini se mo deal fun ni e sa mo wule bu mi mo mo pe mi o ye anu lo ka mi ye mo mo pe mi o qualify anu lo qualify mi olowo koja lo loni o ni so fun awon eyan mi je won pade mi ni church mo fe pin anu lati wo rodu e wo moto gbagi ele fe so kale ni wema e bere church olorun ojiji nbe eni kan ni woli e mo so pe omi wa ti pe mewe je alo o do la monday la lo mi ye la gba ro olorun ni rabaji gan and no fi bodo follow mi omi mewa la ko kale a to adua gba si laaro monday e wa fi omi bottle mewa pere o fi we ngba ba de church loni ma so pupo e I'm glad for women convention. Only total jet talent Sunday, Holy Communion Sunday, display Sunday is a power Sunday. If I dear bala ni toni, ewa wo bi wo wa ikejiri o wa. Bi wo down and ikejiri o down. Meji meji leyan. Ninu we Roman chapter 9 verse 15. Egbon ti bibeli so Roman chapter 9. Ki lo so ni verse 15. Gugu wa na la mo. Oni nitori o wi fun Mose pe emi o saanu fun eni ti emi o saanu fun. Emi o se yonu fun eni ti emi o se yonu fun. Olorun ni soro nbi. Ololu won saanu fe to won saanu fun. Ololu won yonu si eni to won ba yonu si. Fi owo mejeji gbaya baba. Saanu mi, emi o sako. Ninu awon to saanu. Saanu mi, Sunday kerin leleyi. Meje ojo meje pere loku to su yo fi tan. Kami ye fun anu. I want to be the candidate of mercy. Lord, have mercy on me. Jesus omo Davidi saanu fun odekunle e papa. Momo so ti e na. Iwo aso to ba ni lo wo. Mo gbo leti mi. Eyin te ba gbagbo pe woli eleyi, nti n ba gbo ni ma pe. To ba gbagbo pe Olorun mo ba mi so, to ba gbagbo pe woli Olorun ni ndun yi. Jo lo mura. Lati iwo rodu e wo mo to gbagi. Eleve so kale ni wema. E bere church Olorun ojiji ni bi garage yen. Enikan ni meji meji leyan. Ninu we Genesis chapter 25. Lati 21 titi wo 23 ebo mo meji ni Esau ta npe legbon Jacob amo se pe egbon re na ni bibeji won bi won bibeli si so wi pe Esau ni mo ko ira Jacob ni mo fe kilode anu ni sise and so ba si re to ba ru anu ko se en to le bere pe bo ni ti e ti je Esau teni kan ba ri nkan se mo sogo won saanu eni enikan be to daju o lo ti won saanu to ba ri ta tegun fe si o to ri jaje tabi to nse nkan to dabi eni po bo ogbo to lo ngbo ke se bo mo se anu ni mo tun gbo bi mo se feel eni ojo ti mo ra anu gba the same aura the same unction the same enablement the same unction ase kan na ma jemu kan na to ti se mi mo tun ti feel owo agbara yi kan na daddy era pala bo se gbigbe eje won gbe yi bo se riru Oluwa ni iko mi kan ki gbe si aye awon eyan je won pe mi pe ma san enikan wo li se won le ki gbe nle won ni oni lori oke si oni ibe ni itusile yo wa ara le Jacob yo si gba ini won upon them Zion there shall be deliverance and holiness itusile ati iwa mimo ara le Jacob yo si gba ini won esa o fe ka dori oke si oni ni o bo ba si don deja re it is all well and good sugbon to so fun mi ni pe mo fe nawo anu koja Esau ati Jacob Jacob lo ra anu gba won fi Esau seyin ni Edom ni won pe Esau Oluwa tun so ninu we Malaki oni gbogun to ba ko to ba tun gbiyanju e owo tutuka ijo omo ka mo san se he Olorun antani obi ka bi o si Olorun iye ni kan ko ninu we Genesis chapter 17 lati 16 to 21 orisi omo meji ni to nbe Ishmael ati Isaac bibeli tun so di mimo fun wa wi pe Isaac lo tun ru majemu anu enikan ni kini nje be awon mejeji won ni won lowo oni sugbon majemu taye raye majemu ijobo run on la Isaac da anu o nbo lo wa won pe nkan laaro yi oju ki won ni o wa gba 50 million lo ta anu ba dide si aye niyan eyan si dayato ninu we Genesis 29:31 lati ese 31 Genesis 29 lati 31 lo si sale obirin meji leni kan fele kan na won pe alakoko ni Leah eni to ni tender eyes won si pe elekeji ni Rachel obirin to beautiful omelewa ti se gbe loyin amororo obirin to fine bi egbe bo bibeli so nkankan oni ni tori pe Jacob eniyan lo feran Rachel on lo feran Rachel o ni Olorun si tilekun inu e obirin toju re tender ti o fine bibeli ni Oluwa si si ninu enikan ni ki le fe bi yen mu jade Leah lo ra anu gba ko to di pe Rachel na ti ero na lo igba ti Rachel o bi se gugu e pada anti Leah ti bi orisirisi olu omo dale o ti bi eni ti won pe ni Levi o ti bi Rubeni o ti bi Simoni igba ti o ba bi o tun bi papa nbayi o tun bi Juda tani Juda iran ti Jesu alagbara bi ara alagbara bi ara o eya juda kini unde o ti bi kinu eya juda kale ko to di pe ninu Genesis chapter 30 verse 1 lo sale ki eni ti won pe ni Rachel no to wa yari pe ah se bi si mo ba lo ni but ko to bi meyo ti o bi anti Leah ti won ko yira o ti bi pupo olufe se yan wa gbadu akolorun je won yeti ohun ni mo notice pe gbogbo eni ti won yeti nu bibeli gbogbo eni ti won ba ko yira olorun asi tewo ba won o lo fi je pe be na ni gbogbo awon woli itaye ba nbu won mo soso buso npa won olorun asi mo gbe won ga anu ni eke baba danu lu mi mo le mo so lo be ninu we Genesis 28 verse 27 to 31 Genesis 28 verse 27 to 31 ibi lati ri omo meji ti won bi won pe kan ni Phares won pe keji ni Sarah Phares on laburo Sarah legbon bibeli so pe lati nu ibi o ni Sarah ti nawo e jade won so pododo mo lowo won le le ni winner aso nko ni o je winner kenyo mere sa aso le mo mere kankan wale ewu eni ti won pe ni Phares to di aburo won ni leyin oreyin bi egbon se fawo eseyin anu ti egbon jade o ti aburo jade ojo yen laburo degbon tegbon daburo anu asi segbon daburo asi megbon asi sodomo leyin aburo asi saburo degbon ah anu a mo tun kan pe eke baba sanu mi laye eni kan ni bu ni ki mo n gbo laaro Sunday e gboju be lo te ba de church oluwa ni ko mi mo fe pin anu kakakiri mo fe sanu awon eniyan mo sunkun si testimony ti mo ri eni kan ni bo ni osodi ni ojo Saturday to koja nigbati sister afoju to fe brother to na to je handicap abarapa abarapa meji fe ra won mo si ra anu gba engineer e pe awon mejeji ki won soro bi mo se lanu leri ti mi o le pade mo e kigbe e ni anu ayo ni gba mi o bi se mo mu lo die die niyan ti bibeli fi pin ase meji meji lo da o da kan paruntu puruntu o si da kan loju lowo o fi kan se baruf ayede o fi kan se original omo mo da counterfeit se bi original ni wa ewo olohun ba mi engineer e wa wo ta won obirin meji so en to loju gan oro na lo bo la foju se wa ro na lo emi o riwe eleri o mo wa gbo leti mi yan yan yan o ni ko mi gbera loni ninu service se meji gbogbo eyo mo kekeke toju yin ba la so le kin ti mo so se o leti so ro poro ni lati ago meje laaro yi si ago mesan oko ja iseju mewa o ni ise ti ise awon agbo bere ni ago mesan gere o na mo lo si bi owo ago meji la enikan ti e tun ni ka fu en to ba gba first ninu display o send si mi lati America o ni ko mi e fun won lebo ah o ni first second third e fun won lebo mo ni eh ah nkan sele o nkan gbe nkan hanu e pe awon mejeji ki ngbo ti won so bayi ba gba mi nkan kun le rekereke
1: praise the lord e ba mi dupe pe o pade ipe baba mi ki se agbara mi mo pade pe baba mi o anu ni mo ri gba
0: anu
1: ni pe mo ti o ti kon ni pe o mo ti pade pe baba mi ni ma ti lodge nu
0: eyin no to ti lodge
1: 2022 ni mo pade pe baba
0: 2022
1: yes mo pade pe baba mi 2022 yen e ma koko mi mo ma so fun ko mi pe oko mi e ma gbo program mi oko mi jona ni o ma sun gan a ma sun
0: jona
1: ni oko
0: ki lo ko won
1: adewale emmanuel
0: jona
1: oko mi a ma ni oya edide lori bed a ma sun ani e temi nikan ma gbo oni se mi nikan ni olodun fe sore fun ni ni 2023 oni eja wa ile kokan ra oko mi ni
0: ke wa ile
1: oni so fe jale ni oni so ki so ko lo gbe ibon ni mo ni olodun a pese mo ni olodun baba mi a pese mo ni eja shawa bo je business ni bo je half ni eja wa ra ke ka ko le mi rent i pe olodun a se o wa ni se mo mo pe ise to n se ise sport ni mo ni ebe mi na gan ise sport
0: ki ni se
2: sport
0: ni
1: baba mi mo wa ni
0: seyin mo sare ni e le sare be se ri
1: baba mi mo ti win medal
0: tani
1: fun Lagos two last year Ogun State Festival mo win ni silver fun Lagos State
0: eyin
1: be ni medal mi
0: esun se wo won ni
1: baba mi o se wa ri testimony mi gogo gbo agbe mi wa last year June last year Adelati Festival Ogun State ni Enke Abiola mo ni owo ti mo ri o ye ki fi bere shop ni mo ni ilewu mira oko mi na o ko ti e yi to ni na o koko fun mi
0: sawo na win ni
1: o na win o lose game e
0: ngba won ma sun
1: o lose game won se wa ri ju lati yen awa lo bayo to tale mo wa ni Mr. Olotu pe afe rale o wa ni elogun la ni gan pe ba se ri afe rale o ti ro wa pe o ni baba se ri
0: esejo re sa
1: o ni emi o riran oko mi na disable mo ni afe rale
0: ase ri won ni
1: mo ni afe rale se mo ni afe rale o wa ni oke o wa ni oke o wa le lo mo ni 400
0: ah eyin o mo lo se su won le mi ori na afoju la won lo ko mi disable afoju ati disable fera mi o ninu ipe yi emi o be mo teni kan ba so mo gbogbo teni body ba fe so mo bu o olohun ba ngo ko si eni to lohun le sanu laye won to wa win ni competition won win ni for Lagos State ah inu e won ti wowo sajo o asenti oni toro ba ro ni toro bara because gbogbo awon to ri bi iru won temi mo pade laye ibi on bara mo ti mo ri won emi o mo ru anu eleyi o engineer e je won mo so robo
1: o wa loke o wa pe yo to ba sise pe oya wa wole fun awon people won yi oni kon wa fufu wa o wa ni ka ti e ma lo
0: oni e ma lo
1: oni ka ti e ma lo oni o ko o fi se olohun lore ni
0: o sa iwe le re
1: se ri that's one mi keji ni pe ninu dile ti mo ti jade ko baba mi ko seyan to travel aturi idi ise yi ki se ere mo lo sa ni aminia o april 7 mo lo si aminia
0: lodun yi
1: mo lo se sambo ija won loja sambo game
0: e loja
1: te ba mo sambo game mo lo se ni aminia passport mi ni e wo baba mi cherry mo wa de ni 14 april sambo yen baba mi mo lu si game yen owo oyinbo na mi
0: ebo na yi
1: mo mo pe mi si n bo lagbara olorun
0: lagbara olorun
1: awin ni
0: e na ebo na ebo na
1: mo mo pe mi si n bo lagbara olorun ti ma tọlọrun fun mi se
0: awon taye ro tele tele pe ko ye lagbo awon taye ro tele tele pe
2: o ye loke loruka jesu wa lorun ara n fe ru won
0: e wo nkan
1: baba mi o
0: e wo balu
1: baba mi ninu family mi ni dile baba mi ko seyan to gun balu ri emi
0: ori ogo yi lo je won gba oju emi ki le pe
1: emi afoju ti ori ran ni won ko wo balu ti dile baba
0: osh ore iro na to ni afoju pa abi ole oko won re iyawo ni
1: baba mi o paro o baba mi to wa fe ke sore ko fun mi ke gbadura fe ma toko mi because mi o ti ni eso mi o ti lomo
0: e ibimo
1: mi fe ki temi gbe ni idile adewale mi fe ki temi gbe mo fe ki mi na ki n bimo foko mi ki iko ta n se ile ta nko ko ba je pe ori lori lo ma je ere wa to ba ya
0: olorun mo dobale fun won mo dobale mo bi o n bi fun oko ati iyawo yi iwo lo mo pe omo lai wo gbogbo ti ba n sele gbogbo ti won ba so nipa won lo hospital olorun mo fo olorun bi o jesus mo fi o bi olorun emi mi ma mo fi o be jesus ninu isoji osodi yi oko ati iyawo yi oya ba yonda ibeji loruko baba ti omo ati ti emi mimo imi lo to ri yi o e je wa bere question lowo iyawo won se ipe iwa pe yin ni
1: ah baba mi o pe mi gan o pe mi gan gba mi by the Mallow stadium because national stadium mo se training ti ma ti lo stadium la because ikini mo ngbe ikorodu ni mo ngbe ni agric ni gbo olobu junction ti ba tin bo bayi lati ba ti lo si stadium ma mu ya ti ma mu seti ma mu ken guide mi ma mu so ma ma firin lo ma to ma gbo ipe yin ma ni baba mi o mi ti e gbadura gan pe koju mi la adura ti mo kan gba ni pe ko lohun fun mi ni adura emi gigun atalafia ni mo ngba ati omo ni mo ngba passport mi mo fe ma se go and come ni wo fe stay si abroad mi wa se fe stay si nigeria won rara
0: rara seyin atoko yi
1: be ni ma toko mi
0: baba jona nbo le fe stay si
3: america
0: se be na le
1: be ni baba mi
0: o ori be baba jore mo mu yawo yo eisa o wa le toju yawo e wen tin toju yawo ti e mo ri na o yawo ti e ri na o o tun le nle oko e o wa disebu o olo le duo ti e wa won won si jo manage aye won e duo mama ati baba jona e duo mo ni ku ese kan o se e iboko yin ja
1: ah igba kokon ni mi le paro baba mi igba kokon se opo omo ndo ni mi igba kokon ni mo ma ba ja igba kokon ni
0: te ba si tun ti ja tan
1: a ti pare lori bed baba
0: e mo je nsoro mo mo wa la won ti pare e can you see they are so happy bi o ba n lo le ba n bless won o e ba n bless won o ah gogo eyin te ba n bless oko ati yawo yi mo tun ranti yin la aro yi ki emi mo ko ba n bless eyin na gbogbo iyẹn gbọwọ lori nitori anu kọlọhun ko bless e laaro yi e lo mura e ja lo o ni mi owu le gbadura ki n ri na because ọlọhun ti da won laare gbogbo eyin omo ọlọhun e mu iwugbo anu jade gbogbo eni to ba fi anu ọlọhun mo fi anu mu ida mẹwa pe ni ida mẹwa anu o ti owo kan san da mẹwa ka bo wari kan mu just take a special seed anjo wa je nso nkan fun ojo jesu la nu wa se won so fun opo ni won pe ni ala anu samaria jesu ni a pade service loni e lo gbaradi o omode ati agbe lo gbaradi lati iworodo e wo moto gbagi ele fe so ni wema e bere church olorun ojiji ago meje ni ise akoko yo bere fun awon 13 to 30 youth for Jesus you are to love you are to serve and you are to seek God so to ba di ago mesan isi won bere fun gbogbo awa ta je agbalagba lati 31 lo soke e mu ida mewa anu jade e mu ore akanse kan wa nkan kan to je ta anu to ba wa anu wa fiti emi go se be laaro account number church lele 19 66 36 38 73 19 66 9 1 9 6 6 3 6 3 8 7 3 Comfort Life Mission International Access Bank Being your basi wali elele 2017 42 90 47 2017 42 90 47 First Bank in the Comfort Life Mission International ni ni o tun gbe jade eyin omo lohun ti won bi loni da e wa kunle anu mo fe toro fun yin eyin te mark wedding anniversary yin e kunle mo gbe owo mi mejeji soke ti won ba wo eni ti o ra anu gba laye ka ka omo won o ti gba anu laarin ojo meje to ku yi mo fe ki olohun ko fi anu dan owo in Jesus name you are blessed oh happy birthday long life and prosperity happy wedding anniversary for what gbaya koni mara anugba so ni yomo ojo ri e fi pede ni yomo ojo ri e iye odun ti wedding yin pe e fi pede it is well mo wa fe mo lo gbogbo eyan omo olohun ese bibeli ta fe kan laaro yi nje je mo pe psalm 37 titi wo 42 ni psalm 37 to 42 nkan be lara mi laaro yi ejo gbogbo en to ba nilo anu holy communion service n pe o agbara oluwa e si mu lo le meji meji ni gbogbo eyan omo olohun fe send the testimony e lo number e jo loud ko neat 080 88 71 65 66 e send the message ire atanu ko ba yin you are blessed it is well with you
3: Ojumo oni tun mo oye alaafia lakidiri loju orun onise owo nrerin muse onisowo nfeyin laaro kutu be lara onise ijoba n gba yagiyagi tori ba meji ko 32 fm ni won gbo 94.9 ojo ayo loni
4: 32 fm 94.9 laughter house ori oke tete premier mokola ibadan
3: Alubata nrese jabata onilu dudun fitunu gbowe apodunu be alu sekere onagere tori ba meji ko 32 fm 94.9 lo mudunu baraye
4: 32 FM 94.9 Laughter House Orioke Tete Premier Mokola Ibadan.
5: Apostle Akusi mi oni oruko temi ni Olusegun Kayode lati Ibadan bi bayi eri kan emi na o ti Olorun se nkan iyanu ninu aye mi eri mi akoko ni pe mo dupe lowo Olorun pe lati gba ti mo tin ba ipe yin rin iyanu o subulu iyanu ninu aye mi ni mi o tawona mo se npe Olorun yin je mi eri mi keji ni pe mo dupe lowo Olorun pe Olorun o je kin ko so wa on kidnappers ko won gbe mi lo oga mi kan pe mi lati ko pe assignment kan wa pe kin lo bo won se ni Ilorin so o send owo si mi o je so yen fun mi bayi mo ko lo si arobi pagbera wo moto mo lo so mo se wa de ohun I si rush ise yen tari pari ise yen so moto sha gbe wa ka lawo a de believe ka yen lain suwa ni afa wa so ma de badun but pa se no loju ona bi tire moto yen se ya niyan ah o pe awon mechanic kan awon yen ni a kini to yo ni bi tire moto yen ko le sese pe tread yen o ti rust pe ko le se fix by then she was getting to 7 sa o pe okay ka try ka get moto to ma gbe wa de badun so fa ti ohun o le lomo so do ba se be si wa moto niyan ni Oyo town Oyo na de ni be so moto kan sha wa de awon meji lo wa ninu e driver ten keji onjo wa wa jo pe badun badun ma sha wa moto we ma o pa kino be lo driver yin pe ah se mo moto yi cos iru moto kan na ni pe mi se lo ba mi fun ra mi mo lo ba mo ni se mo moto yi sha ah o ni awon o mo o bi se moto park awon o ba lo ba awon yokun ni moto mi eni lohun o mo eni yi o so mo se soro yen fun aso ti gbo o kan dide ni o ba gba o ba lo ba ni driver yin mo wa ri to nfun lowo so ba yo kun se so yo kun a na wa dide won lo ba gbo eh mo moto yi but ma de driver ba change ohun o ba ni ah ohun mo moto park awon ni mo wa lo mo se be so mi pe eh mo le kan ni eh o ni ohun mo ohun mo so mo ni eh e ti gbo lo we o ni eh ohun gbowo eh awon jo ndu na dura pe lo ma gba awon eyan ni o time that they know it was getting to around 8 o'clock let's say 5 minutes to 8 and express dey ni tin yo ba sure e yo le ri moto wo de badun so ba se wole mo fokun ba oluwa ma ki bi sele si mi o so ba se wa nlo sa o kan daarin kan ni mo ba de ahan meji won ba so soke mo ba nsoro labenu ni awon to wa le gbe mi ta jo moto so pe ah kilo fe sele mo ni e se suru emi o emi a de badun le ni so pe ti de badun gbo yin na ti de badun niyan ko si bi kan to ma sele si emi e kan na o kan ya ko ri si ni o ya si bi filling station kan o lo fe lo link eh old road mo ni ah eh de so fun wa e kuro ni duties to fe to buy e le fe lo go old road yen da ro road ni eh o ni eh driver yen o riran ti no ba ton si loju mo ni inu express yi ati old road te lo gba yi nbo ni won ti ma ton si driver loju old road mo mo dada na ro road ni de an trailer ma npo nbe o kan gba bile ko yen o kan le mo old road ni bi mo ti ba pe ta pe wahala tin sele o so asha n lo mo kan ran ti mo ni ah se mo so arobi mo ni oluwa mo ko tun ba ma na yin moto to nlo yi gbogbo to ba ma na yin e da duro gbogbo to ba fi ma na yin oluwa e gba wa lowo awon kini so ba se nlo mi si so adura yin laarin 10 minutes o tun e kan duro laarin express ni gbi lo ba duro won mo nkan to se won se afi bi almost 15 minutes won se abere si tu gbiri gbiri gbiri won ri driver wa ni a o da pe po ni bi keji se gbe kej o ba nu wa epo lo be e me lo to an ti mi no so mi pe wa etiti ba lo an yo kun pe eya eya gbera so ba se packet wa jade ta fe ma jade bi patrol kan awon patrol team se koja ni yan ba ni a if they don't see risk o e ma be ma ba won ni waju lohun lohun lohun ba sha se dodo awon patrol team yen won ba ni kila n se ita mo ni a moto wa lo taku driver yin da won ti wepo lo o yin sha fe ba lo ni abi ko n ba wa get moto to ma gbe adebadan ni a ba lo moto to ma gbe adebadan ni e sa mo ri owo olorun tori moto to de ba moto yen kan park ni car ni awon pa yen ba ni e wonu moto yi e ma ba lo ba elo ni badan o ni ofe lo ma gbe yin dele bẹni yẹn ṣe wa gbe wa dele niyan lọkàn mi ṣe wa to balẹ so mo dupe lọwọ ọlọrun pe ọlọrun o jẹ ka kú sí ete wọn ko jọ lori wa mo dupe lọwọ ọlọrun o bẹ dupe na pe mo ṣe n ba yin rin mi regret pe mo ba ipe yin rin mo dupe o ẹ ṣe gan o.
6: Ẹja madari ogun padà sọ́dọ̀ ọlọ́run fún ìgbọràn tiyin náà ìgbàgbọ́ ìgbọràn àti ìgbésẹ̀ ìta ń gbé lórí ètò nípa irúgbìn arọbìnrin tí ẹ ṣe kí ẹ tó rìnrìn àjò orílẹ̀-èdè ikú fún òjijì ikú pàápàá ọ̀nà tí ẹ sọ yẹn lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta àwọn tó ṣẹlẹ̀ lójú ọ̀nà yẹn lórúkọ jésù àníṣe kòńgẹ́ aburú mo bá yín yọ ọlọ́run yóò bu ìfọ́júlù wọn àwa tá a tún ṣe irúgbìn arọbìn lónìí fẹ̀bi dànù ọlọ́run kò bu ìfọ́júlù wọn wọn ní jíwa gbé o lórúkọ jésù kristi ti nasareti ọlọ́run yóò bu ìfọ́júlù wọn mo bá yín yọ.

ma koko yi olusagun ton to ba danto ton mo ton se lati awon agutan ba nsare kitikiti koko won lati gbe akuntan je ise olusagun ton ni lati mu ki awon eniyan ko gbo oro oluwa papa lori eru to gba ile yoruba kan bayi asiko yi kin se asiko ti eyin o ma sa kakiri asiko yi kin se asiko ti a ma sa lati ko lo ibadan lai ni ise gidi kan mo soro kan mo ni asiko yi kin se asiko soru mo ni asiko yi kin se asiko ta o le adura lati ilorin ma bo sare ma bo leko enikan ni oni lara eyan ni mi egbo egbo pelu n to n sele ta n foju ri yi Bibeli ni e ma ti je ki okan yin ki o damu niru akoko yi e wo lana ki n to ma bo nbi se iyawo mi ni o ma ni pe coffee wan ta sina wa ti ba pe mi oni dade ona na awon alujonu kan fe sise ko ni kaloku joko le mo wa te gege bi oniroyin mo lo sori ate iroyin ti 32 fm mo ni egbe yin ara mi egbo won ni kan fi o a o se ni to le down iyan ni pe eru ti bu okan ni kaloku se lo fa won ti o sele ri ti o wole iyoruba wa yi pelu iroyin ti a gbo ni ojo ajimo to koja sibe a si n wa won afenti n ba n se abi amo abi to ba je odaju eyan to ti gbe so tan mi ni ko ni gbe agbondo lowo ko foro ko fi ironu topa ironu pe ki lo n sele yi ibi ta ti fe je ki esin oro oselu mo jo la emi abi oju mi o mi ojo la rin awon loba loba wa ta si fe yi ke mi ko teyin wo pin eru omode o debi eru leru oba e ma ti je ki oko yin ki o damu nbekun ba pe di ale kan ayo nbo lowuro jugba

0: Abba Togunde, God bless his memory. Omo Yoruba je ka ronu ni akoko yi. Akoko yi ki nse akoko ti a ma ta abi gbon mi o mi oputo lori oro esin. O meta to si fe bale je na ni oro esin. Oro oselu.
1: Ori ki bayi buru titi ko gbogun.
0: Omi oni teyin won gbin lenu. Mo gbadura fun le Yoruba. Olorun yo da emi sokan.
1: Awo baduwa yi.
0: Awon esin te to de.
1: Ibeyin lalayo ile mo pe.
0: Awon esin ti amuwa yi ta fe fi tulu yi. Ano ti pe awon kankan ti wa ti esin won yi ba. Ti a pe ni esin ta ba laye. Koni kaluku bere si ni kede Olorun to gbagbo. Omo yo ni la lora mi ra mi o. Oruko Jesu ko ni dabi ti chibok. Omo yo be ja ronu. Are Yoruba lo wa nbe. Gomina Yoruba lo wa nbe. Omo legbe ma sofin po gan ton je Yoruba. O gbogbo lo ma tan lon le kan na ku. Asi jaran ti pe ko sore bi ti Jesu. Eka bo pada se abi ojiji olodumori nibi ti iku ati arun ko le wo nibi ti ijinigbe ko le wo igbagbo igboran igbese re lo ni se lori eto yi Dr. Apostle Tawalade lo ko bi o awan gba abi ojiji olodumori maje mu ti an lo lori eto yi a pe ni irugbin ira pada ta n pe ni febi dano niru akoko yi olorun yo bu ifoju lu won abi abo lodumare ni eto yi je ibi ti iku jinigbe o le wo ogun orun to nsu awon ti olorun kan le mi lowo oju bombu tabi ado oloro ti won di mora lo ti olorun ba si yin loju mo wa ninu we second king chapter 6 verse 8 ni mo ti bere yen Elisha ni oba Syria ni ki won lo gbe wa. Nitori pe olo nta won Israel lo lo bo ti won ba ti nbo. Bi mo ti wa ri ti awon amu ni igbekun wa de ni ta mu ni igbekun. Bi awon ogun yi ti se dide kete kete kete. Odile Elisha. Won yi ile Elisha pelu awon ado oloro to lagbara. Awon ibon ati ofa ati esin. Giasi omo odo yi ba sa jade oni baba mi o. Ewa wo awon ogun Syria to yi wa ka baba re nigba ti o laju sile to rina opo yin lo laju e o rina lori eto yi mo gbadura ki olorun ko si yin loju Elisha ni ki oluwa ko si loju o wa ri awon ogun orun ti won ro dede yi ile won ka nigba ti awon iwon yin wole won mo pe Elisha la won ba soro tori pe Elisha ti ni ki olorun ko bu ifoju lu won gbogbo eyan lo furugbin ko luwa ko bu ifoju lu won emi o to oje o ti igbagbo re ba ro mo olorun yo bu ifoju lu awon ajinigbe awon agbe nipa oni ko luwa ko bu ifoju lu won fo mo pe Elisha la won to nba soro oni ajo prophet Elisha la wa mu o si nba soro amo ni nigbekun ba de ni ta amo ni gbeko Elisha ni o ye tele mi ka lo arun gbogbo samaria le ni yen gbe o ba ju won lo nbo wa yoju si yin Oluwa yo bu ifoju lu won niru akoko ni awon ajinige bere si ni se o Stanbic IBTC Bank 00171645482 Alade Olugbomi Folasade nibe ni irapada emi eyan ni oro re maje mu olorun lori eto yi re ta fin robi danu o to ti pe odun kankan lare won je omo ijo mi gberi o apa won alai gboran olo si ni se alai gboran omo mo do lori krista pata ile miran eyan ni mo fi eyin ti agbelebu o ti enu bo eje jesu oluwa yo bu ifoju la won jinigbe

0: igbagbo igboran ati igbese re ni se o da gbo awon eri fo gan olorun white o ya jugba
1: fayo asake lo soro yawaris daddy mama leri ni enojo meta yi gbogbo nkan o se dede mo koko eri de wa ni pe omo mi okunrin an pe ni waris o na o sa won wa seyen kaakiri tori pe n to ba ti de ba yawo de bo mo na ni pa ti o se nkan lowo re o wa tele awon kan lo sibikan won ni won fe lo sise nbe na ni awon yen po o ni ninu moto pe ara sa n fu ohun pelu bi ogbo e sa se n lo ninu moto o ni o sa n fokan won fi gbadua nigba to sa daarin kan won ba ni ki gbogbo awon o bole bi pe eni to ba fe to ko wa to nbi awon ti wa bole ta awon ti n to enu wa gbo ohun kan le enu awon kan ti won so ni bo won sa se wo ninu moto yen mo ni o ba ra mo inu gbo pelu bobo kan na bobo yen na gbo nkan ti won so awon yoku won sa tele won lo ori asi awon yen won ku awon lo ta ni bibi kan ni ti won ta awon fun awon ti on fi eyan sowo ibe ni won ko ilu yen ni won ku awon lo ti won si ba won so be ko to pe won ka won ko ni Ibadan oni bona sa se yo won niyan o ti ohun fi pelu awon ti an lo ta o gba ti yan wa de ile awon ebi awon yen wa bi awon lere pe ki lode ti awon so fun awon yoku ni pe ah awon gan tawon gan bole olorun lo yu awon awon gan omo mo sa dupe lodo olorun pe ko to ri pe o lo ibi to wa se lo yen mo se fata mo se arobi lori re lori agbogbo won atemi na mo se arobi mo sa dupe lodo olorun pe arobi mi si se ni lori kuje ko di eni ti won fi sowo na sa ba mi so de laye atalafia ri mi niyan o daddy a ma ri yin ba o
0: ya waris e je ka ma dari ogo pada sodo olorun papa fun igboran tin na ibe le ni ira pada mi niyan o ni oro ta nse lojojumo yin lo so se lo sosu ta pe ni fe bi dana buburu tojo kankan to fun ki se ro akukun gba iroyin olorun yo bu ifoju lu won bu ba wa ta tun se loni nipa ira pada wa ta pe ni fe bi dana olorun yo bu ifoju lu awon ajinigbe loruko jesu christi ti nasareti adari ogo pada ewo omo ologbon e ma sora ke si ma gbadura e je ka ki sara loruko jesu olorun yo bu ifoju lu won ni jiwa gbe afijopo run se paje ku eyan olorun
2: e ka ro apostle ni le ri kan o o dupe lowo olorun ni duwa o dupe lowo olorun ba o dupe o laaro ngba ti mo n jade lo ti mo lo si bi se laaro yi bi mo se wo moto laaro yi moto yen ti fe de le city ati de ori bridge di breaki moto yen bo se fail ni iwaju lemi de joko si pelu driver mi cry bi breaki se fail ba baba yen kan paru bi te bi nkan mi to yo legbere ni as break ti fail ni ni yo be se ji egba mi egba mi on bridge o express lo pe lo pe olorun oba ati face pole speed mo to yen ba lo olorun ka ma ti ya si bi free ibi ni city en ba mo gbo en ba mo li city da olorun ka ma ti ya si bi free o fe turn ba se jawo school methodist wa ni on bridge yen ni ba se wonu boyan ba se face fence school yen ni yen o lo pe lo pe olorun oba mo to yen de duro gbo to fun to ma bo fence wole o kisi won bi each by no ku o to yen de stop your panic

Okulu e je ki ndupe lowo eyin te n gboran mo se ma nlo adabi ti mo ran ti pe ni aro ti Thursday ti mo se adore status gbogbo an ton ba de gbo na le witness mo ni gbogbo eyin te gbo mi ke lo se rugbin aro bi ke de se nkan ti mo ni ke se te ilo ba gboran nkan olorun lo tori enikan o gba gbogbo ilu la mo ri daada lasiko lot la de tun ni ninu we job ibi ti awon kan gbe parun to je pe enikan soso lo yo nbe ninu we job so lo le tori enikan ko la gbogbo egberun eyan tori igboran ti to adupe lowo na o ni ri bi o olorun ko bu ifoju lu awon ijamba oko ijinigbe ati ise satani meteta lati jale lati pati lati run koni je pe enikan kan igboran e lo fe bi danu lekan si o alafia fun yin.

ti se nkan kan keyan to ri gba imo le bon a pa eto wa mo mo ran ti pe le gbadua fun a sugbon o tun fo mi lokan en ba gba we mo mo ti mu ti la ro yi olohun o fun o awe ko ni jo fun yan en ta ba pe le bon e ni lo ati se nkan kan ke to ri gba ebon ni ebon le mi mimo iwo to ba ti jojo mo olohun to ti datun binu jesu to mo gbadua pelu fede fo mo fi omo mu ra le bayi olohun o fi fun o elekeji re o paito wa satorun le mi mimo o ti wa atorun mo ko nbo ni o ti wa o wa legbe re baun un ogbo ale mi mimo wa legbe re kenlode se dinu se awon apostoli ori keji lojo pentecost ojo na lo ti so kale sinu aye alojo na lo ti so kale sinu aye ko ti ipada lati igba na idinu emi mi ma nbe lojo re ti n ba so fun pe ko gbodo gba yin ni seju kan gbogbo yin enikeni nibi kibi to ba ri o wa enje mo pe nkan n gbo wa lo eoke okan bayi ko si si bi agbara emi mi ma ode iba as america lo wa iba se uk lo wa iba se canada lo wa won gbadu agbara olohun o so kale o si ma gbe fede fo be mo so fun yin tori pe kene ebon le mi mimo o ni lo ati se nkan kan ehn paito wa oda na ibi mo wa ori oke mani se won ni subu o ni subu e ko ni nkan kan pe la subu e mo ti ro kan temi gbe ti en subu o won lati subu ni ko ni lo re lojo pentecost no se awon apostoli ori keji bibeli ni ni bi gbogbo won joko si won joko ni ko ni lo wahala kankan agbara olohun o si bale o be mo so fun e mo po kiti tita isa ko to obo olohun sese mo se mo ran ti ni o ma le logun odun ni isin ngba mo mo se dani leko lori bcos paito wa seyin na ni mo le mi na ni se eyin ti mo ti so fun pe ke tele mi lori facebook yin lori instagram yin te ti se e je ntun fun lori ofe re sebi facebook mi ref gbadde ogun lana ni instagram ref gbadde ogun lana e lo follow mi nbe bayi tiktok ref gbadde ni e lo follow mi nbe bayi eyin te ba je wa fe gbadun re patapata e lo youtube yin e subscribe si gbadde ogun lana be mo so fun yin kete kete gbogbo awon danileko bcos aye john le mo wo nbe idanileko video ti mo ni lori youtube o le lodunrun paito wa ewo ni pe lodunrun 300 inu o le nbe e ori ofe ni e te fi ama won video jaku jaku ti o ni mese yin du onu olohun e lo gbo danileko asiri oro koda mo se danileko lori angeli nbe gbadde ogun lana youtube me subscribe tiktok ni ref gbadde facebook ni ref gbadde ogun lana instagram ni ref gbadde ogun lana e follow mi nbe bayi gbogbo eyin te ngo mi mo ni lojo pentecost gbogbo won joko ni ko ni lo ansubu ehn paito wa mo lo pade kan jokan ni ba gbo wole mi ara mi ba tutu adupe para re tutu sugbon o yato fun kon fun ni emi mimo ara mi mo tutu gan mo ni mo la ti se ba ti dupe eyun se ri te eyan ba kun fe mi mimo yo fe de fo ni en la pere ti bibeli gbe kale ojo pentecost lo kokode bibeli ni iwe se awon apostoli ori keje ese kerin gbogbo won si kun fun emi mimo won si bere si fi ede titan soro gbogbo won kun fun emi mimo won si bere si fi ede titan soro paito wa emi na fe kun fe mi mimo e ti n ko wa lati enjoy awon anfani to wa nbe bo le yan se gba ikun fun ni emi mimo iwe mati ori keje ni ese keje oni bere a fi fun yin eyin kan te ko tesi si mi laarin ose to koja lo pe paito wa emi na kun fe mi mimo mo ni ke gbo radio laaro yi mo ro pe gbogbo yin ti n gbo tori pe kene oda ndoju agbara olohun o ba le yin yin ba ti gbadua ni isin tori ikene paito wa na akoko na ofe lebun emi mimo elekeji

fe gba gogo yen egbo mi ke se fede fo lo fe gba o fe kun fe mi mi mo ni eti ma se opolopo nu won a ma ro lopolo won bo ni se abere bo iro gbona ewo bayi se ri te ba re nikan tin rin segesege loju titi tori po mo ji yo kani kan wa wo bayi ko ni ha kemi no se ale ma rin baun ke won so fun won ni iwo na mo ji yo igba won na ba mo ji yo o ri po mo rin baun in de mo pe fede fo in la pere pe yan kun fe mi mi mo se won na fe ma fede fo iwo kun fe mi mi mo o bere si ma fede fo eh oda na bo le yan se kun fe mi mi mo oni beri ori igba igbagbo ni igbagbo ni ibi kibi to ba wa laaro yi oya to ba ti yegun o ti yore won gbadua ni isin pe ka gbaro olohun oba le oni bi kibi oba wa mo ranti ni bi odun gban han kan seyin mo se dani leko lori television mama ka pe awon eyan re won ti e pe lati agbegbe apata ni se ri gba ti agbaro olohun ba le mama yi lo ba bere si fede fo o to wa kan ti kan na ba ni pa ito wa ejo e wa tule mo ni iro on bo olohun olodumare soro ni gbogbo eyin te n gbo mi ah elomi agbadu awon aladua re ode bi kan anfani ni fede fo nu injo mo pe tara lo n bo olohun soro to ba gbadu apelu fede fo abajo paul apostoli oni mo dupe lo olohun emi n fede fo ju gbogbo yin lo gbogbo eyin te ngo mi bi kibi te ba tin gbo mi emi ga dupe lo olohun o je iranse olohun o ma fede fo ah o sun re je ko sogbon to fe da si o le pari gbogbo nto olohun fi o se laye yi lai fede fo to ba je iranse olohun e so pe paito wa so be iwo to ba je iranse olohun o ba sa anglican o ba se baptist o ba se sele o ba to ba kun fe mi mi mo ko fede fo o le pari gbogbo nto olohun fi o se ara iran lowo ni olohun fun akakun fun o si le kun fe mi mi mo laaro yi o ya bi kibi te ba wa ipele meji ni akoko na won kan gbadu aseju kan ka gbaro olohun o ba le yin otan elekeji ma wa ni bi mo se fe gbadu e ma wi tele mi ko ju be lo eyin na gba bere lo olohun e si gba pe ti ri gba agbare mi mi mo si ba le yin e mo gbagbe o mo ni ke se pe o subu ke se para re ogbona ke se para re otutu rara ko ni lu ekun igbagbo ni tin ba ti bere olohun ti down injo setan gbowo lo ka aya re olohun olodumare ogo ni foko re o agbara re nbe nbi iwo lo ran mi sawun eyan re idunno ni fun o ko kun pelu agbara re laaro yi inje mo bere loruko jesu ti nasareti ki agbara mi mi mo so kale eni keni ti ba n po gbe nibi kibi to je omo olorun agbara re ko ba le han bayi lo ko jesu o ti down ogo ni foko re o oya gbogbo yen wi tele me pe ni o ko jesu ti nasareti olorun olodumare mo wa sodo re laaro yi emi na ti jewo re gege bi oluwa jesu ni oluwa mi mo gbagbo ko kun tori mi mo gbagbo ko jidide ko noku ije ntori na emi na ti domo olohun mo wa wa lati gbe ebun emi mimo to pese fawon omo re lo ko jesu ti nasareti kun mi pelu emi mimo bi ti ojo pentecost iwo lo ni bere e ri gba mo ti bere mo si ti ri gba ojo pentecost anti ri gba won ma fede fo emi na si bere si ma fede fo bai ni o ko jesu kadigir la hasoso non oya bere si ma gbadu apelu fede fo me tu kayiki bere hanzo non gla hati kle hatia ezo non kayiki bakashile brahati me soto nangla hasoso non gre iki bakashile brahatia me tu kayiki manga za nangale hatu ku manga za hatita agbaro olorun ti so kale o ogoni foko re o metali hazu nenge higi igli hati menko soto na kaki kipu emene mono kahake libonzo nikita kayananga soto kuningre hitia mesata pati libro honzo no
Eka ekeba kali hatu esuto nengre hati monangre haso sonongre ekeba kashire bra hati aba mekumanga ze hati ta beresigba dwa pelu ife agbara olorun ti sokale agbara olorun ti sokale me liki buso to negali gama zono kai keba kashire bra hati aba me tuli ngali gla haso zono e reso toli me soto ya ino reko gba dwa pelu fede fo me kahaka ili hazo e zozo no e tuli bra e me suto nenga kiki mango zono e ratu kai Kimanga sata yali grahanzo metu libro honzo nengli grahashi libro hati aba berezigba duaso ke adupe agbara olorun ti sokale o agbara ememe mane ogone fokore melike bakasuto ligele bahanzo ezeze neki bakasuto nengla haso to nengra atiki makashile brahati aba berezigba dua pelu ifedevo ogone fokoloro ogone agbara ememe mati sokale agbara ememe mati sokale ogone fokolon oya berezima gbadua pelu ifedevo adupe adupe moni gbogbo eyin te ti kun fun ememe mala roi eyin tesi le ko tesi bai oya oya oya e mo number tesi wa 07034189189 iba se tesi lasan iba se whatsapp 07034189189 enjo ti kun fun mi mimo enjo ti nfe de fo la roi oya oya oya oya e mo ko tesi e ri yin 07034189189 07034189189 Iba se tesi lasan o Iba se whatsapp ni o Oya oya oya oya Oya oya eyin te le ko tesi Te ti kun fun agbara emi mimo la ro yi Kini nto lorun se fun o Iwo na ti bere si fede fo Oya 07034189189 Adupe agbara emi mimo ti so kale N o so fun yin 07034189189 Kini nto lorun se fun o la ro yi O ti bere si fi emi mimo soro O ti bere si fede fo Adupe 07034189189 Iba se tesi ni o Iba se whatsapp ni o Oya oya oya oya ma ko tesi e ri yin Se ri ni esen A ma gbo ikede Ti kede ba ti nlo lowo Eyin te ti kun fun emi mimo te ti bere si fi ede titun soro oya ke ma ko tesi yin ranse o 07034189189 mo le lo tesi e si le lo whatsapp se wa ri leyin ikede ni agbara olorun olodumare n o fun yin number te fi le pe sori radio bayi te jeri eyin te ti kun fun agbara olorun nkan meji ni e ma se ti ikede ba ti nlo lowo o eyin te le ko tesi 07034189189 eyin yoku e ma gbadua pelu fede fo alagbara olorun eti lo e ja gbo kede

iye ni temi o tori pe mi wa nu Kristi iye ni temi tori pe mo wa ninu Kristi ola ni temi ogo ni ti temi igbega ni ti temi tori pe mo wa ninu Kristi hallelujah hallelujah e je ka pade ninu iwe woli Jeremiah ori kene iwe woli Jeremiah ori kene amaka ese karun ati ese ikefa ni itesiwaju idanileko ti a pe ni Jesu ni otito aye mi Hallelujah. Yen yi pe teyan ba fe mo oto nipa mi ko wo Jesu tabi ko wo pe kini Olorun ti se pari nipasẹ Jesu Christi. Ninu we ti aso ye Olorun so fun Jeremiah pe ki emi ko to da o ni inu emi ti mo ki iwo ki o si to iwo ki o si to ti inu jade wa emi ti so di mimo emi si ya o soto lati je woli fun awon orilede otito olorun nipa Jeremiah niye iye ni pe ti olorun ba nwo Jeremiah bayi iba ijomo odun kan iba wa nu oyun un to wa ni okan olorun to kan olorun nipa Jeremiah lorun so yi un ti olorun so nipa Jeremiah yi ohun gan ni otito un ka yoku ti Jeremiah ri ko ma la koja fun gba die ni un ti olorun so yi ohun lo otito ohun si ni o se hallelujah eje ka wa kese kefa na emi si wi pe oluwa olorun sa wo emi ko mo oro so nitori omode di emi se ri pe mejeji takura won dedi maya do soro nbi olorun lo soro ni ese kini ese karun n to se le nbe yen mo fe ke je ko ye yi un ti olorun gbagbo nipa Jeremiah Jeremiah ti igbagbo nipa tara re ba na lori fun oporopo onigbagbo ohun ti olorun ri ninu ti e to wo to si feren to n pese sile iwo o ti ri ki iwo wa le ri la wa se n ko e ohun ti wo ri oni ti wo n la koja ohun ti won pe o boye ko ti won ko e ni won pe ara re sugbon olorun o ni agbe kale tori pe o nlo da o o ni pele o ni opin re o ni arin re o ni naro re o ni oro re o na se pe olorun ni ibere ati opin te ta ba so pe olorun ibere ati opin e je ko ye yo ko ni kankan se pelu ako it has nothing to do with time olorun o ba time o si se tori pe ki nkan to dope ohun ti ri o ti sise pari be ese bibere kan se so fa pe o ni Jesu Kristi ti o ti ku ti a ti kan ma gbere fun ese wa lati ka to da aye hallelujah hallelujah olorun ma fi oye oro yi yo lati mo tan pe ni oto se pe mo selaye nti jo oto ni un to je sin ki so oto un ti o je ninu Kristi ni otito bi oye ba se wa yi o si to tete gba nti Kristi pe o tabi nti Kristi se nipa re so ti yo ye o to ba se yi o si bẹ́ẹ̀ni ìfarahàn ntí ọlọ́run sọ ń pàdé ó tètè farahàn gbogbo ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tí à ń gbàdúrà lé lórí
ni Olorun ti se la se pe sugbon tori pa ati ire hallelujah tori pe kini o ati ire o dabi omo ti o ju omo dun mere lo ti baba e de da ile ise le to si ti fi omo yen si ori awon tan pe ni oludasile ile ise yen to si fi oruko omo yen si ori tan pe ni oludasile board of trustee omo dun mere to si n pe omo yen ni kini o ni chairman en to da ile ise kale loju are o ti mo pe omo mo yi eyin re wo lo omo dun mere o chairman ni o ngba ti ako ba to yo mo se chairman sugbon bi mo yi pe chairman ni eyin re wo lo omo dun mere boya ipe idokowo to ni ni ile ise yen boyo ni more than 20 million unit of shares chairman pe omo yen o kilo omo yen omo yen o nilo adua pe oluwa je kan ra share fun mi omo yen o nilo pe oluwa je kan ra ipin idokowo fun mi kini to omo yen nilo yo dagba mo ohun ti a pese re fun hallelujah ta ba so fun yen pe christianity se pe ka ke wa si church ka ma pariwo ka ma di olorun leti e oluwa o se kire o ma npi awon kan nu an kan ti ebuse won da dua ta won ti ma ton fe gba lowo awon eni to ba se mo ti to lo se feran olorun si o mo yi pe ki se igba to sese n gbadua yen olorun sese n dide lati se awon kankan pare jesus lo pe yin o mo otito iyen ni pe e o mo otito n ti mo ti se sile fun yin ti mo ti pese sile fun yin to ba ni ara le to ba ese mo kristi le ni so ngbo oye re sese sisi ni o igbala tin du ode ti pe ki se jo to mo kristi yen lo ese ni igbala o kan sese mo eto e ni so ti ma pe jesu ni otito aye mi emi le mo wora mi pelu oju kan bi jerima se n wo oju e bi se n wo ware e sugbon ni bi olorun se gbe mi kale ani ko aso pe da o to ba se pe be olorun se se e kilo ade ti kini ye ikan se de kan na rara un ti an pe ni aako imolara the time of awareness won ni jesu christi gege bi ise re o wonu synagogue lo won si fi iwe le lowo lati no we awon woli isaiah o si so pe e wo emi oluwa mi jehova ara mi won ti ko ti pe sugbon o sese wa ri o si ka pe late ni lo bo se ye ori re let me tell you Christians are only assuming they are only occupying the post provided for them am wo inu ni ipese olorun ni ise pa ara ise n gbadua ko olorun ko pese fun wa e wo jerimaya je ka totoka olorun ma fun wa ni oye jerimaya o ti madua gba olorun ti yan wo le ko madua gba ko mo olorun pe o tun wa so pe o tun ya si mimo e ri pe iyen gan ni agbara ese karun ni eja kokoka ka ma ti do sese kefa ki emi ki o to da o on tan pe ni en to mo ibere to mo ope lati bere ni en olorun ti mo ope jerimaya lai ti da sinu o ni ki emi ko to da o ni inu emi ti ma o so fẹni kan bọlọ mọ mi awọn kan ẹsẹ pe ko lọn dan ọmọ o ọlọrun awọn kan ẹsẹ se kini ko se kini ko dan ọmọ ẹni kan si loye pe ọlọrun ọmọ emi bo lo se mo o ri ka ninu owo emi mo pe ah aso ọlọrun fẹran mi to bayi o lẹ́mi mọ̀ ọ́
ki iwo ko si to tinu jade wa di emi ti so di mimo mo wa fa be lowo wa si so di mimo be yen se ro pe si owo Jeremiah ni that holiness is not by action, it's not the work of man. Who is odi mo yen ise si owo eyan ogun ni me ba Christian ni bi ti struggle kono ko so di mimo di ko ra so pe Jesus ni mimo mi otito Christian ni mi on la gun bo gun boro ha olorun je je ni tewo gba o yi so pe Jesus ni tewo gba mi o derun ke eyan ni oye ise ta se sile fun ju ko se se mo sise tare ro okan ninu soro wa Africa ni wi pe a o wa di nti olorun pese sile fun wa abin to yibo ba se wa so fun wa o si ti awon olorun ka wa nu okun tori jo Africa ba ji tada world du ba ji Europe o so fa o te won olorun ka wa wa nu okun olorun so fun Jeremiah pe ani ko to de eyan mo ti so di mimo eyin na je ka wa joko ka ro pe so di mimo de yen se ebun ni abi n ta sise fun it's not work for, it's a gift. Okan ninu iporuru oporopo Christian ni pe won la kaka lati ti Olorun Olorun won si gbiyanju won si njabo bo se gbiyanju na fail ejo ma ti je ka jina ni ori Jeremiah je ka sare lo si iwe Eberu ori kokala ka ka ese karun either six, I think six. Eberu, Hebrew don jebeo. Ori kokanla, ejeka wese ikefa. Ehem. Ejo, bubo jeje ajo ka atabagbo Yoruba o. Ejeka durombe, ejeka durombe. Bo le yense de wu olorun. Bibe ni so ni ona ede to lo tara lai si igba eni keni ko le wu olorun to ba wa fe wu olorun iru igbagbo wo lo nso igbagbo n to ti pese sile ninu Jeremiah oni pe ko to de eyan mu ti so e di mimo awon eyan pe wo lelese iwo wa ranti pe ani kin to jade nu oyun olorun ti so mi di mimo inu e o ma dun ni iyan odi awon ara ta to npe oni elese lowo o ṣugbọn to ri pe wo mo po lọ ti so edi mimo tarata lo mo do waju lati bere nto ba fe ku si tun do duro ku si dare bi lokan e se mo pe nti Adam oni niye se mo pe iso Olorun lo ki iso Olorun lo da Adam lebi eh ni iso Olorun e ri o ka Adam lo da lebi un lo jo sa lo ki iso Olorun lo le Olorun Adam Adam bodo wa oni emi gbo nle o sugbe mi ti sa pa mo tori pe mo wa o ta lo so fun pe ho ri owo na mo do ta so fun o hallelujah so ta ba so pe Jesus Christ ni otito iyen ni pe kini mo je ninu Christ iyen ni emi o ma foju si ki se ti mo nla koja ohun ti iwo je ninu Kristi ohun ti o je ninu ise ase pari Kristi iyen lo ma fokan si o ni laisi igbagbo laisi igbagbo enikeni o le wu Olorun to ba ri un wasu kan ti ba n fonu to po n lo mo lori ise are iro lopa o
o gbọdọ do lori Kristi o gbọdọ do lori ise asepari Kristi ti Kristi ba je mimo mo je mimo ti Kristi ba je itewogba fun baba mo je itewogba tori ogugo ti Kristi je lati oke dele oni mo je loju awon elese bo se ri igberaga ni o tori pe orin ti aso mo fe ki nda bi Jesu orin ti aso sen gbo un to orin ti aso ni pe awon fe dabi Jesu emi wa so pe nti Jesu je ni emi je se mo pe aja won ka mi si oni igberaga nla se mo so pe igbesi aye kristiani ki ise esin esin ni agbe kale ti eniyan lati wo olorun christianity ni itewogba ohun ti olorun se fun eniyan hallelujah ninu kristi ohun ti a nse ni pe ohun ti olorun ti pese fun wa an tewogba bo se joko e mo joko tata wo ta ma wo re re kokan to ba n te telephone mo wo ati gba to sun lo mo wo re nbe kene o da po a ma to fu a ma so fofo to ba lo party mo sa kesi o to ba n kan nu le lo bagi to mo pe camera man ti mo o kan ma wo re tete lori Facebook Mr. Block. Oba gbo wo to wo si ko to soda nti je be nu o ko ba te to je nu gba ta ka tan ka bible lo ye wo ehn aba to se won fetisile wo to rojo to yin enikan le tu guys to to fe yi si awon camera le o won o record e o hallelujah o Jesu Kristi ni otito aye mi Olorun dadam o da pe Olorun da pe sugbon isoro ti Adam ni pe o ni da lati gba ohun ti Olorun ti se ni ase pe sinu aye e o wa gba imoran lati bo mi ibi da Adam ti ni soro ni abi se Olorun o da pe Olorun da nkan lo se po n lo so do ko Olorun da gbogbo nkan sinu o n lo so wo won lo ko leyo kokan se Olorun o da pe eni kan wa ta bi pe o si da bi Olorun oju re o la oba gbagbo ọ̀pọ̀lọpọ̀ àdúrà tá ń gbà ń chọ́ọ̀tì àdúrà àìlóye lórí nta àti níní ó ní láìsí ìgbàgbọ́ mo sọ fún pé kí ni ìgbàgbọ́ ó gbàgbọ́ nínú iṣẹ́ àṣeparí Kristi ní Jerimáyà tá ń kà yẹn ìgbàgbọ́ tí Jerimáyà ní láti lè ṣe iṣẹ́ tí Ọlọ́run gbé kalẹ̀ fún tí a torí ẹ̀dá fún tá a torí ẹ̀yà sí mẹ́ fún láti lè ṣiṣẹ́ ẹni pé wọ́n gbàgbọ́ nínú tí Ọlọ́run sọ pé òun ti ṣe òun ò ní gbàgbọ́ nínú ara rẹ̀ Jerimáyà gbàgbọ́ nínú pé òun ò lè sọ̀rọ̀ ojú tì ń gẹ́gẹ́ bí ẹlòmíín náà tó yẹ kó invite yẹn wá sí church ojú ń ti èmi o ìwọ yìí gbẹ́kẹ̀lé pé Kristi ni ó sọ̀rọ̀ látẹnu ẹ n tó nílò nìyẹn ó kàn nígbàgbọ́ pé àní mo fẹ́ bẹ́ni sọ ṣùgbọ́n Kristi ni ó bá sọ látẹnu mi èmi ó kàn la ẹnu mi ni ó ní kí èmi kó tó dá ọ àti pé kó tó jáde nínú oyún èmi ti yà ọ sí mímọ́ Jerimáyà orí kìíní ẹsẹ̀ kẹlò ẹsẹ̀ karùn-ún ẹ yá padà sí Jerimáyà. Kí èmi kó tó dá ọ nínú èmi ti mọ ọ kí ìwọ kó sì tó tinú jáde wá ní èmi ti sọ kí ni o mo ti sọ kí ni
emi si ya o soto lati je woli fun awon orilede ti Jeremiah woli ni ti awa aya wa soto lati je ederi ku ati ajinde Christi nta npe ni jirere nu tan pe jirere ni ti se pe wa nu ijo wa gan ijirere si wa nu ijo wa ijirere wa ni pe aya wa soto lati je ederi iku ati ajinde Christi o tan haleluya o ji Jeremiah ba fe ki se ranse n ko se kini o ko tete farahan un ti olorun so ni pa re yen do ma gbagbo e je ka lo si ese kefa ki ese kefa so o emi wi pe ngba to olorun so gbo yen fun to won adam prof olorun lo ni pe oluwa olorun sa wo emi ko moro iso nitori pe omode di emi emi wa ridi to fi je wi pe elomi o sase ori lomode elomi losan lo sase ori elomi o ti ese rara mo wa ri pe ki se olodun lo lebi awon ti o sase ori rara tabe en to pe ko to se won o gbagbo ninu ise ase kale olodun fun aye won Jeremiah na iba padanu re ko to ye ko ti bere se o si pere ni kini omode o n wo ara re sugbon olorun wo to n fi sinu e so ta ba so pe Jesu Christ ni o ti to aye re iyen ni pe kini olorun be ka inu re kilo seda kanu re kini Christ je ninu re kini Christ je se te lati se nipase re n ta n so niyan te ba si wa wo oporopo awo nigbagbo oye to ye wa ni pe a n gbeyanju lati je nkan kan niwaju olorun dipo ta o fi gba nti olorun ti so wa to ti so wa da ka gba yen rara a n lakaka ni oporopo awon yan lakaka lati logbon elomi n lakaka lati je mimo elomi n lakaka lati ti olorun lorun hallelujah hallelujah o tepo to fi wa se yen iwo sa gba yi pe gbogbo mimo se mi o gbogbo sise daada mi o Christi ni lo odanwo o ri pe yo mo de olorun hallelujah o gbogbo nkan to ri pe o gbe eju yen to se en to si to pe gbogbo to ba se nu ko iwo sa so pe ani sise daada mi Christi ni se mo ese mo yi pe ti olorun ba so yi pe ka ni ife n to olorun so ni pe ka gba Christi bi ife wa iseda eyan to ti subu o le feran arakunrin e o le feran arakunrin re nigba to de lorun hallelujah tabi ti eni yen na da si sugbon ko to le feran arakunrin re debi ko n pray o n gbadu afẹ nti n wa isubu re ah Christi gbodo je ife re ofolopo nkan ti Christi ti bibeli ma nso ki se ti en re feran ara si bo ti so ninu waasu kan o le gbe igbesi aye Christiani by eran ara nipa pe ila kakare o subu to ba fe si olorun o fe se pastor o fe se osise ninu kenikan awon ti o mo subu gan wa yi se n pa tese o elomi o fi se yen su o elomi o hojumo elomi o soro si o sugbe iwo to ti mo pe o tori eyan se Christ ni fun olagba lati se ko ninu tumo si o olo wa sun bi kan odebe won ni alaafia fun ike mo do loruko oluwa o ti mo pe tori n to wa se tori pe Christi wa nu e lo se

0: radio station se bi ton ti ma wa ma ronu ba mo se fe sanwo le iwe omo mi ba ni mo se fe se leyi
1: uro nitori na ni o se ran awon esin ati keke ati ogun la sibe won si de ni oru won si yi ilu na ka
0: o da kini elisha so fun won nigba ti won de verse 18 e kawe
1: nigba nigba ti won so kale to wa eluse gbadura si oluwa o si wi pe emi bi o bu ifojulu awon eniyan
0: bu ifojulu awon ajinigbe won furugbe olorun yo bu ifojulu won irupin ni majemu ti olorun ba wa da on la npapo se fi ngbo wa koda mo ti se temi na laaro yi te ba se to ke wa pe mi awon fun ni to ni emi mi mo olorun yo bu ifojulu jambo awon ajinigbe gbagbo igboran gbese re ni se o de je ka ba won le olorun yo bu ifojulu wait oya jugba
2: apostle akusi mi oni oruko temi ni olusegun kayode lati ibadan bi bai erikan emi na o to olorun se nkan iyanu ninu aye mi eri mi akoko ni pe mo dupe lowo olorun pe lati igba ti mo tin bai pe yin rin iyanu o subulu iyanu ninu aye mi ni mi o tawona mo se npe olorun yin je mi eri mi ekeji ni pe mo dupe lowo olorun pe olorun o je kin ko so wa awon kidnappers ko won gbe mi lo oga mi kan pe mi lati ku pe assignment kan wa pe kin lo bo won se ni ilorin so o send owo si mi o je se o yen fun mi bai mo ko lo si arobi bagbera wo moto mo lo so mo se wa de ohun I si rush ise yen ta di pari ise yen so moto se a gbe wa ka lawo a de believe ka yen lain suwa ni afa wa so ma de badun bet pa se lo loju ona bi taya moto yen se ya niyan ah o pe awon mechanic kan awon yen ni a kini to yo ni bi taya moto yen ko le se se pe tread yen o ti rust pe ko le se fix by then she was getting to 7 sa o pe okay ka try ka get moto to magbe adibadun so far ti won o le lo mo so do ba se be si wa moto niyan ni oyo town oyo na de ni be so moto kan sha wa de awon meji lo wa ninu e driver ten keji onjo wa wa jo pe badun ma sha won moto we ma pa kino be lo driver yen pe ah se mo moto yi cos iru moto kan na ni pe mi se lo ba mi fun ra mi mo lo ba mo ni se mo moto yi sha ah oni awon o mo o ise moto park awon o gba lo ba awon yokun ni moto eni lohun o mo eni yi o so mo se soro yen fun aso ti gbo o kan dide ni o ba gba o ba lo ba ni driver yen mo wa ri to nfun lowo so ba yokun mo se so yokun a na wa dide won lo ba gbo e mo moto yi but ma de driver ba se yi ohun o ba ni ah ohun mo moto park awon ni mo wa lo mi se be so mi pe e mo le kan ni e o ni ohun mo ohun mo so mo ni eh e ti gbo lo we o ni eh ohun gbowo eh awon jo ndu na dura pe lo ma gba awon eyan ni o time ta de lo yin to start getting to around 8 o'clock let's see 5 minutes to 8 and the express dey ni tin yo ba sure eyan le ri moto wo de badun so ba se wole mo fokun pa dura oluwa ma ki bi sele si mi o so ba se wa lo sa o kon daarin kan ni mo ba de awon meji o ba so soke mo ba nsoro labenu ni awon to wa le gbe mi ta jo moto so pe ah kilo fe sele mo ni e se suru emi o emi adibadun le ni sibe ti debadun gbo yin na ti debadun niyan ko si bi kan to ma sele si emi e kan na o kan ya ko ri si ni o ya si bi filling station kan o lo fe lo link eh old road mo ni ah e de so fun wa e kuro ni duties to fe to buy e le fe lo go old road niyan daro road ni eh oni eh driver yo riran ti no ba tan si loju mo ni inu express yi ati old road te lo gba yi nbo ni won ti ma tan si driver loju old road mo mo dada narrow road ni de an se la ma po nbe o kan gba bile ko yin o kan le mo duro du ni bi mo ti ba ko ta pe wahala tin sele o so asan lo mo ko ran ti mo ni ah se mo so aro bi mo ni oluwa mo ko to ba ma na yin mo to nlo yi gbogbo to ba ma na yin e da duro gbogbo ko ba fi ma na yin oluwa e gba wa lowo awon kini so ba se nlo mi this was adura yin laarin 10 minutes o tun kan duro laarin express ni bi lo ba duro won mo nkan to se won se afi bi almost 15 minutes won se be su tu gbigbigbigbi won ri driver wa ni ah o da pe po ni bi keji se gbe keg o ba nu wa epo lo be e me lo to anti mi no so mi pe wa etiti bo lo an yo kun pe eya eya gbera so ba se n packet wa jade ta fe ma jade bi patrol kan awon patrol team se koja niyan ba ni a if they do see risk o e ma be ma ba won ni waju lohun lohun lohun pa sa se dodo awon patrol team yin won ba ni kila n se bi ta mo ni a moto wa lo taku driver yin da won ti wo epo lo o yin sa fe ba lo ni abi ko n ba wa get moto to magbo adibadan ni a ba lo moto to magbo adibadan ni e sa mo ri owo olorun to moto to de bayi moto yen kan park ni car ni alon pa yen ba e wonu moto yi e ma ba lo elo ni badan oni ofe lo magbe yin dele be ni se wa gbe wa dele niyan lokun mi se wa to balem so mo dupe olorun pe Ọlọrun je ka ku si ete won ko jọ lori wa o dupẹ lọwọ Ọlọrun o be dupẹ na ko mo sin ba yin rin mi regret pe mo ba ipe yin rin mo dupẹ o e se gan o
0: ata madari ogo pada sodo Ọlọrun fun igboran ti yin na igbagbo igboran ati igbise ita n gbe lori eto epa irugbin arobi ti e se ke to ni rajo orile de ku fun ojiji ku papa ona ti e so yin lenu ojo meta awon to sele dojo ona yin oruko Jesu ni se ko nge aburu mo ba yin yo Ọlọrun yo bu ifojulu won awa ta tun se irugbin arobi loni fe bi danu Ọlọrun ko bu ifojulu won won ni jiwa gbe o oruko Jesu Kristi ti Nazareti Ọlọrun yo bu ifojulu won mo ba yin yo
3: e ka ro apostle ni le ri kan o o dupe lowo Ọlọrun ni duwa o dupe lowo Ọlọrun ba o dupe o laaro ngba ti mo n jade lo ti mo lo si bi se laaro yi bi mo se wo moto laaro yi moto yen ti fe de le city ati de ori bridge de break moto yen bo se fail ni iwaju le mi de joko si pelu driver mi cry bi break se fail ba baba yen kan paru bi te obi nkan mi so yo legbere ni as break ti fail ni mo yo ba se bi je gba mi ori bridge ni express lo polo pe Ọlọrun ba ati face pool speed ti moto yen ba lo Ọlọrun ka ma ti ya si bi free ibi ni city en ba mo bu en ba mo list en da Ọlọrun ka ma ti ya si bi free o fe ton ba se jawo school methodist wa ni ori bridge yen ni ba se wonu boyan ba se face fence school yen ni yen o polo pe Ọlọrun ba moto yen de do o bo to fun to ma bi bo fence yen wole o ki si mo bi each by lo ku o to de stop to de panic de o ki pe o dupe o dupe o dupe lowo agbugba do an ten fu wa o lo gbugba won bi en ten fu wa mo dupe lori e Ọlọrun ni bi ma re mo dupe o Ọlọrun apostle o fun bo o dupe lori pelu gbugbo to yin ten fun wa a se pelu arobi wa a se gbugbo ki sa arobi ni nisi bayi o dupe lowo yin gan mi o ti e mo bi se dupe tori pe o ko je oye ni gan tori emi gan ti ka lo ri pe Ọlọrun gbugbo e wa lowo re ni express titi ra den bo dupe lowo Ọlọrun ba o dupe o
0: okulu e je ki n dupe lowo eyin te n gboran mo se ma n lo adabi ti mo ran ti pe ni aro ti thursday ti mo se adore status gbogbo an ton ba de gbo na le witness mo ni gbogbo eyin te gbo mi ke lo se irugbin arobi ke de se nkan ti mo ni ke se eyin lo ba gboran nkan Ọlọrun lo tori enikan o ba gbogbo ilu la mo ri daadaa lasiko lot la de tun ni ninu iwe job ibi ti awon kan gbe parun to je pe enikan soso lo yo nbe ninu iwe job so Ọlọrun le tori enikan ko la gbogbo egbegberun eyan tori igboran ti yin to adupe lowo a o ni ri ibi o Ọlọrun ko bu ifojulu awon ijamba oko ijinigbe ati ise satani meteta lati jale lati pa ati lati ran ko ni je pe enikankan igboran igboran igboran e lo fe ibi danu lekan si o alaafia fun yin.
4: Dadi e kaaro sa e ku ise Ọlọrun sa Ọlọrun a sagbara dọtun o dadi mo lẹri o mo ri anu gba lana o aburo mi lo fe se yawo mo ba mura mo ba n bo ngba ti a koja alakia die dadi break oko wa fail ti gbogbo wa ta wa nu moto ka bere se ni pariwo eyi ti o pariwo arugbo oje eyi ti o pariwo eje Jesu moto ye wa n lo wa n bo gbogbo awon to wa ni the other side gbogbo won na pariwo pe tan ba wa pariwo eyi ti o pe alawo alawo alawo sugbon mo dupe lowo Ọlọrun pe mo ri anu gba angeli da oko ye duro ko ton bu ko fori gba ko se kankan dadi o to fin lo to fin bo ni oju titi o to 15 minutes to fin ya so si to ya so to ton ya so si angeli kankan ba wa da duro ni to duro bayi dadi ti driver ye so kale to sile gbogbo awon ati di ati apa kini atapo yi gbogbo won wa ndi mo wa ni tan ba wa ni Ọlọrun logo pe anu la ri gba toro ju ona kan ni moto rin won se the other side ona kan ni gbogbo atele to mu atele to n bo ona kan lo rin gbogbo Ọlọrun ga o ba ti o je ki idoku oba ti o je fa so miran sesile mo dupe pe mo ra anu gba o ipe yin pe mi o mo fi rugbin arobi o mo san efata o ibi eri mi niye o gbogbo Ọlọrun ga o e se sa Ọlọrun mo sagbara dotun o
0: wa kike lomo mo ba yin yo beli ni en to ba poruko Oluwa la o gbala ripo to je pe awon olujosin po ninu moto yen ke ti so pe eyi to n pe Jesu to n pe je Jesu tòní kálukú ń pe Ọlọrun tó gbàgbọ́ pápá nípa irúgbìn arọbí Ọlọrun ló torí ẹnìkan kópa gbogbo ìlú mọ́ mo rí nínú bíbélì nígbà ayé lọ́ọ̀tì nítorí ẹ̀yìn ọmọ Ọlọrun tẹ̀ wá ń bẹ̀ àlẹ́pà gbogbo àwọn tó kù mọ́ gbogbo àwọn bí ayé ikú fún òjijì kú púpọ̀ púpọ̀ ọjọ́ tí mi bá ń pọ̀ náà ò ní jáde o àti ń ṣe arọ́bí a ò ní rí ibi mo bá yín yọ ẹ̀kú ẹ̀yọ ọlọ́run.

kabo sibi kokan ga ogo bi ti ku ijinigbe ko le wo olorun yo be foju lu won igbagbo igboran ti gbe sora ni se orin ateri re lo lowo 32 FM 94.9 ago mewa koja aseju meji ni ile ise ti wa bayi.

0: wa
1: yani pe olorun ko ni ibere won si ni opin aye ni ibere aye yi ni yo ni opin gbogbo nkan won ni bibeli ti soko takora won ba ton bi jesu pe kini o se ami wa re lekeji kini o se ami opin aye en Matthew 24 o da daniel ri iran igbeyin aye

0: desile. Pasha irorun saye onipojipo lati pase ni ami ororo re Reverend Mother Prophetess Esther Akoni JP. Iya ri se iya ira pada emi okan ojoko eri lo sokale ninu ijo Christ Redemption Church. Si ana ira pada emi ki eni ko ti darapo mo wa ninu awon isin wa losose to fi mawon ipade adura Sunday ojo simi ago meje si meso owuro gbogbo ojo Tuesday ni pade alaboyun lago mewa aro si mejila oso ti ana jere yo si tele lago mejila oso derege akose adura ni ma waye ni gbogbo ojo Thursday lori oke muse ileri abadepo lago meso aro si mejila oso ka tun wa wonu iso owu lo lojo Friday lago mejila oru si marun idaji iwo wa le ri ko wa darapo mo wa ninu ijo Christ Redemption Church ti ana ira pada emi arona bus stop amuloko akara road ibadan nibi ti oluwa olorun ti lo Reverend Mother Prophetess Esther Akoni JP iya rise iya ira pada emi to fi mo opo agba woli klebe adura e ma pe mama sori 08055258124 tabi 09065675026
1: aseju ni ka gbe si radio mi 32 fm ti wa oke
2: abo pada arukolawo mama ti olorun lo lati sponsor
3: jesus
2: csc abi si an s era pada mi la muloko mama wa sun sugbon ise won si nfohun sibe eko nla lele je eje ki awa na ka lo gbin ireti sori eto yi o mo gbogbo awon ti won ti gbin ireti sori eto yi mo da tun ki si benedict akika agba kin ni gbogbo olorun da ti agbegbe re o se gan ni e ku se isin yi e ma ti je ki okan yin ko daamu o a pe yin woli arinrin eke eyin alaso tole bu eyin nu olorun nu ohun bi nbe na won yan gbodo jago me santa ago me wa le mi de bi lana bi eyin na fe trend ni eyin na olorun nu mo fe bi danu mo be oni o ba ti tan ko pe mi olorun o bu ifojulu won wa bi e pata kan si orun anu oju rere yo si fun oni na seyin ona yo yo si fun wa o se gan ni elo yi se mo get yen be eyin mi fe jabo elo elo yi elo daruko e fun mi ati elio ati elio e gbo sojo ra won eli eli samata batakani elio se gan ni asina white jugba ro ka lo dana loni pelu fila yi kenke lo pori odade me ama lo moye opa ti fila yen ma ran nbe yen o to temi merin o se gan ni ade ko ke comfort se gidan ore mi to wa lokan yen ki loruko ti e tin je mi o gbo imanu fagi ah sorry imanu o se gan ola da yin si awon studio manager mi ni 08169537433 mo gbadura pe owo olorun alaye yo wa awon omo ti won ko lo iri o olorun yo da won lede ru yo fogun eyin ja won ile yoruba yo wa lalafia titi e ta fogun se ni akoko yo amo bi ta ma sare gba e ma sare bo nbi e ma bo lateko latogbo mo so e je gbe soru kale ko si bi ta dura ki ngba o a o ni sirin o lo fe bi danu igbagbo igboran ran se o ni se lori eto yi o atomi atororun gbogbo to fi sagbere gbagbo eja jesu yo dara ko ran ayo olorun yo ba ni a o ni rarin ra ile yoruba yo tuba yo tuse ile yoruba o ni daworo 08169537433 08169537433 WhatsApp number voice no ko so eri re sibe o pe mi leyin rubin re a ti jobo orun se faje o boya pariwo se nkan leti mi le ri

emi yo fi gbogbo aya mi yin oluwa emi yo fi gbogbo ise iyanu re han emi o yo emi o si se inu didun ninu re emi o si korin yin si oruko re iwo oga ogojulo nigbati awon ota mi ba po eyin da won subu won si segbe ni waju re nitori iwo ni o ti mu idajo mi ati ijo ran mi duro iwo ni o joko lori ite ti o si se idajo ododo iwo ba awon orile ede wi iwo pa awon eniyan buburu run iwo pa oruko won re lai ati lai lai

0: Eyin ni mo fin ki kaabo sori eto wa eto yin
1: ta lo mo luwa
0: ni kan ni alara agba yi da ikani to ni ka ma dunu ikani to ni ka ma yo ikani to ni gbogbo ogba ni ka ma rerin ka je ki arawo ma tuka ki alaafia ko le ba ma so le sagbo ara wa ikani 32 fm feyin e ikani aderin posonu ona ni won so pe gbogbo to ba ni se pelu idunnu oni ka won ba won lowo si oba mi edumare oni jawo ba won ri banu je
1: ami o
0: ani ka ribonu ani ka gongo ani share ani saisan
1: ami o
0: ani ri wa la ohun idamu ti wa erin atayo ona ni o ma wa lago gbogbo wa lagba lowo eledua aki gbogbo eyan ololufe ikani 32 fm 94.9 aki gbogbo yin parapata pe eku aduro ti wa eku ife eku ba ti jo se mse
1: amore o
0: eku be se gba wa ba se wa eku be yin na se ri pe erin lo da ayo lo da idunun lo da tori pe ironu ko tan gbese ka kari bonu ko tan lan ti se ni o e baba ndunu ti ayo eni nkun awa no ri pe alaafia yo tubo mo joba lagu ara wa ni
1: bo
0: je gbogbo eyin eyan ti alaafia njoba lagu ara re ta tu jo mo fe je gbadun ara wa bayi ni kan ni ti
1: 32 FM
0: atu kiyin pe eku isimi oni o
1: aku
0: ayajo isimi toni ti oba mi edumare to se wa ku lojo eku toni ti o je kemi ati yin o ku ti o ja ku danu bi elubo ti o ja ku danu bi yefun adupe lowo re o ka bi ese ledumare iwo ni o leyin re ko se lomi iwo na ni o
1: wo
0: la wo mo yin ta ma gbo suba kare jare fun o temi tope mo de gege bi ise mi mo wa fope foluwa o
1: se

0: ẹrin pa mi lana nigba ti awon kan bere si npe mi ah so pe falanu ibo lo wa where are you kilo kinikan won mo ni kinikan won tun kruku e debi pe won tun ni ah won mo ti so lori radio mo ni ah emi o gbo kankan lori radio tawa wo so tojo mo be emi o ah won mo ni gba ko sele won mo lawo ko sele mo
1: ni
0: kinikan ijina pe iji ko ja kinikan yo si mi gbogbo lu titi e to ba wa ni bi kan lago mesan ibi to ba wa ni kosun
1: ibi
0: to ba
1: ni ko se bota nbe mo
0: koda gan e gbodo gba tegun ta e gbodo tilekun ke ti window mo da kilo de te wa ka paya le mo ri o awon eleka bibeli dada jesus to fun mi o ya si bibeli matthew 24 verse 24 kilo wi
1: 24 verse 24 ni sori awon eke kristi ati eke woli yo dide won o si fi ami ati on iyanu nla han to be ti a o le se won tan awon ayan fe je papa
0: o le se won tan awon ayan fe je papa won tan awon ayan fe je papa so awa ta ja yan fe gan
1: mo to wa bayi
0: aya mo ngba ha
1: ha mo wi fun won tele nitori na mo ba wi fun yin pe wo o wa ni agiju emi o lo sibe
0: e ma lo sibe o mo ngba
1: wo o wa ni iyewu e ma se gbagbo
0: e ma gba won gbo o
1: nitori gege bi manamana ti nko ati ila orun
0: lati
1: ila orun ti isi imole de
0: This is Mole
1: Day. Benny, we were many a yori pelu.
0: Eti Boba. Sabato fun yin po wa nbi o wa lohun.
1: Ke ma ni e mo butter.
0: Eya ra yin brain.
1: Ah, eh Jason kan ni to so fa la ni mo ni ago mesan bi ti bo. Won ni ah ibo se mo deja nu. O gbo ti beli so ni o ni igboran san je bo lo ani o gboro.
0: Bi pastor to so na se so nu. O ni igboran san ju e bo riru. Ife ti sile
1: o so ju ara agbo lo.
0: Won mi daada. So sori ko lo ba mi o sanu fun wa ni. Orilede ta wa on kaluku ni ngwa gbogbo ona kan abona keji ti o na ti o fi gba make to no fi gba so gbogbo orisirisi nkan jo iwo na wa duru followers oni lana lasan
1: o po o so po ti
0: o ti mo pe nkan eru lawon eyan ma nfe o da si gboro bayi
1: oluwa o je bi onje ni
0: won tun pe mi lo won tun pe mi lo so gbogbo ni o tun dodon ti yin na
1: alu titi dosun
0: mo ni o la mo
1: ari awara ajebu pe
0: eh
1: ah
0: o tun dogun state Eja sa mo gbadura fun anu. Anu yen lo se pataki to se koko. Oba mi Edumare ti o nso wa to nfiso e so wa. Oba mi Edumare ki isun.
1: Be ni o.
0: Ko si le ka wa anu re do toro won ni to gbe. Ohun lo nso wa to ndabo ebu wa. Ko se nikankan to le da wa so ko se nikankan to le deru ba ni. Ti oba mi Edumare ti o ba ti deru ba wa kila o le nfunra wa nipa ya ti beru si ti oba mi Edumare ko fi gbogbo wa lokan bale adupe anu re lori wa ti o je ki ajalu buruko o jalu wa adupe anu re ti o je ki sele buruko ko sele si wa oba mi Edumare ti o je ki ijiburuko ko ja wa ti o je ki ijiburuko ko ja ebi wa ti o je ki ijiburuko nkan buruko ko sele ninu ebi ta wa ko je ko sele lori omo ko je ko sele lori aya ko je ko sele lori oko ko je ko sele lori ebi a o gboro okere banu
1: mo se
0: ah kabiyese ledumare awa dupe o amo lore o ah

0: nikan be lowo mi ni ijajo pe keni alawaye awon ori mo ni a won sare re irin ajo ran pe ni lagbara lowo eledumare ti oni gan mo ro pe won ti de lana ti mo ro pe won lanfani ati wale ni bi won ba le wa wale ni lagbara lowo eledumare lose to nbo ajo wa lori eto ni gogo ti je ti eledumare aki wa won na ka bo pe won ku irin ajo oba mi eledumare ti o je won o ja son ti o je won ori son ti o je ti won lo son lai pada wale ti won pada wa ba wa layo atalafia ope ni fun kabisi eledumare adupe amo lore o anu olohun ni fi gbogbo wa le lagbara lowo eledumare amo lo layo amo bo layo iko ni ko wa lese iko ki ko bala iko ki ko mejo lese
1: won si ti lo so yo ba le le ni agun awon
0: ohun yo ba ni

temi to ko mo fa lanu yin na ni ola dadia indi alalubarika orin odi onigege ara omo ya adura na ni kiyin o pe lagbara lowo eledumare mi ati yan ni saforigba abu oba mi edumare ko ni kawo anu re ko nu aye wa tori pe anu la nri gba ni gbogbo gba anu la nri gba lore kore ki se mi ma se wa ki se ni papa wa ki se ni pa agbara wa opolopo eyin te nso nkan mara te nso ma pa te nso nkan mo gba di nkan kan o nde nkan kan te nlo yi ba nte yo le gba yin le costume lasan ni bi tawon abija to bujin mi so di afo egbon kan le oluwa o tori pe en to ba ti gbon kan le oluwa ko ni jogun ofo omo kini o ma se alaini ebi asi mo pa won sugbon awon to gbeke le oluwa ko ni salai lo n to dara awon to gbeke le oluwa lara won le mi wa emi no si ni salai lo n to dara lara on to dara ni ki mo je n to wu mi lasiko lara on to dara ni ko ba mi edumare o je mo ra moto to ki mo gun moto to wu mi lara on to dara na ni ki mo gbele to wu mi ta la fi o wa nbe lara on to dara ni pe ki a le yin fa ka mo rin ka mo yan fanda lorilede nigeria lara on to dara ni pe ka ba wa ka mo rogun ajinigbe lara on to dara ni pe ki a mo fede lere orunro lorilede nigeria oba mi edumare o si se fun wa tori pe o na la gbokan le anu la ri gba o oba mi edumare ko ni ka wa anu lori enikan kan wa

0: ijo re okun de bi pe olorun ba mi o tanu fun wa ni awon yo kan joko sibi kan o kan ronu nkan kan kan won kan ju si gboro ki la tun le so ti o go viral olorun tanu emi ati yin o e ja wa na ka ma na suru si e mo ja mo pin royin royin ta ba mo ibi to ti wa ta mo risun re e je ka wa na ka mo pin kaakiri iwo kan gba nkan ti won send si o mo bi to ti wa o mo bo se je iwo na ti sare si are ma won ti ni ayese are ko po o e je o lo fa o eyin na ti sare bo lo fa e sare olorun tanu a ni laburi ije aburu oni dawa
1: amen
0: oya jesus to fun mi do iwo na ba n gbo soke ko banki kabese ledumare oba
1: olorun ogo olorun iyin olorun ola olorun ope oba to gaju oba to laye atorun alaye rorun le kan soso emi nu gbogbo eda emi nu awon woli mimo oba ti n so gbogbo ninu on gbogbo atori alaisun won se olupamo ti wa olugbala ti wa oludamoran ti wa oluwosan ti wa ajinde ati iye emi omo gbosuba kare fun oni gba gbogbo ni oba awon oba oluwa awon oluwa patapata ola ni o porongodo oba alafufu gbo kanle oba to so tenikan o le se oba tin tori alaisun won se ariwo re didakeje re gbogbo nkan re patapata oni jeruba gbogbo araye pasa bo ba soro aye amititi bo ba dake won ni kilo sele oba mi oke oba hun la toju gbogbo eda araye lo patapata emi omo gbosuba kare fun oni gba gbogbo ni idideru re fi n ba mi oba taye se ni pe o n rojo sare eyan buburu o n rojo sare eyan rere alo n ranrun sare eyan buburu o tun ranrun sare eyan rere o n bo eyan buburu o tun bo eyan rere oba awon oba emi o mo yan ni gba gbogbo ni ogo atola to to si ohun ni fi fe ni kankan lai lai tori pe wo ladagba mo tepa bo ba aye ba dagba titi won ni e fun baba lopa ko mo fi rin kaakiri iwo loba mi to dagba titi ti ki lopa oba dagba mo lo gilasi ani ba rugba ye ba dagba titi won ani e fun ani gilasi kan le mo riran iwo loba hun lati so gbogbo ninu on gbogbo ogo atogo ni foruko re odun la to mo gbogbo are

0: awon afa awon mo awon yoruba won mo pasamo kan won ni afa to niyan o mu omo re oni je tira enikan na wo sunsunsun jo ni woli kan oni ah e wo aye o pare ni o o na tun ko ti date
1: itaruku ba nta gbogbo to ni
0: lawon elomi ba nta papasi enikan gbe we ile kan wa ba mi ngba na lo oni ah ejo bo ti 100,000 e fun mi mu ni a duru le ile ise kini ju bayi lo aye le mo pare ah won ti ni o pare ni o kini kan kini mo emi ti mo fe ra le lowo yin gba aye ba pare bo le mi o funny part aye to so fun won pa yo pare opolopo tun ko property lo odo ti e se ta aye ba pare so mo wa laye ni
1: e bi o
0: ja wa no ti e fo ti la kai bi e ma ti so nkan fun wa an olodun ni fi wa le o

0: to ba ti se ni mewa igba kan ni o sele awo kan ni o sele kini ati e ma je ati e ma je awon obirin poju ah yawo mi fe pe mi se kan lana ah e ma bo le ni o e jo kini kan tori eyin oni gba e ma deja nti yin ni won ni o ta igba mo na bo wa ni bayi ni si e si sonjo ah awon ti sonje latago mefa ah lago mefa ro
1: ni tele de wole ni lago mefa tele je o
0: Ola lo ta. Ah, eni kan wo susun jo ni. O laare kan oni wole.
1: Ale o no pada wole.
0: O laare oni woni ta re nba wole. Ki won mo pe Olorun pe ohun. Ise pe to daju ni pe ohun niyan. Eh, a je po Olorun pe ohun niyan. Ngba ti laare nba wole.
1: Awa ko la so po.
0: Awon yan wa lo ba won lo ise interview. Esa, awa ko la so po Olorun pe yin o but according to te so. Eh, pelu en te ni on te ni oni wole lowo ise. Won wa pe yin ba mo pe yin ba. Eh to sele ni pe kini o jaye pe eniun awon to lo ba won jalanu to ba je awon mo gboro aye ni won ti dan won ti dan
1: gbarun won ti dan e ma se fowo keni ami roro mi
0: se mi ami roro wa la won ba be ni ah eni ami epo ni won ti won so n tolorun ran

0: aba mi edumare iwo nikan lo le se ti gbogbo eda aye o le se iwo lo kapa re ah mo fi asiko yi ki omo wa Elija Abiodun ele ti o no pe odun kan ni ojo keji din ni ogbon ninu osu karun ta wa yi o da be njo ijo keji le ya ni
1: ijo keji le
0: emi ro se pupo re laye o Elija Abiodun o mo dagba logbon o mo dagba loye igbese re oni baraye nu lagbara lowo Eledumare omo won ni gbogbo olufi arogodija lagbara lowo Eledumare o tun ma lekun lodun igba odun odun kan ni o o se ti todun yi o tun se temi ninu ayo ninu alafia ataiku ti se bale oro

0: Oluwa la amosin e won ti Aaron se wo e won ti Aaron se wo o wi fun won pe e ka oluka wura ti o wa ni eti awon aya yin ati awon okunrin yin ati ti awon omobirin yin ki e si mu won to mi wa kini won mu to wa nti nbe lowo won ohun ti won le ri ohun to wa laye ka a pe nkan lori sa a ni orisa je mi ta le foju ri a le foju ri o sugbon wa laye n to to bo la se wa gbo emi ta le foju ri ti won pe lori sa a ni lo awon nkan kan ta le ri ta ni ki awon eyan o mu wa bi won se mo polongo fun yin na wi pe e mo le wa e mo ton wa nbo le mu wa e mo mu bo nu jo ale nikan ni won ni ka won gba ipe oja ka won o si mu wa e mo atawa e mu epo wa e mu sombo wa e mo nka sifu wa e gbe omi wa e mo roro wa e mo ba tesi osi wa gbogbo material tins yi patapata ohun na ni o je ohun ti o risa o gbowo wa ti o gba lowo wa o ti yo si mu lo e mu won to mi wa kini won mo ni kayin na mu wa ese iketa gbogbo awon eniyan se kan oruko awura ti o wa ni eti won won se mu won to Aaron wa ki lo de ta ti ri awon kan to fi je pe gbogbo awon eniyan pata ini nse ru e gbogbo ojo o fe je pe gbogbo ojo lo nse o fe je pe gbogbo kristeni lo ti diabolisa nitori awon olori won ti won pe e ma mu bo e ma mu wa e ma mu gbe wa ma wo wa e mu kuku baba asasun bo te ba nbo sinu ijo a lo gege bi ohun ilu adua e ma mu bo ese ikerin o si gba won ni owo won o si fi ohun ona na fifin se nigbati o si da ni aworan egboro molu tan won si wi pe israeli won yi ni orisa re ti o mu ogoke lati ile egypt wa kini won se ohun ti won ri na ni won mu wa sinu ijo ipe osan apu handkerchief ororo ati gbogbo ti won mu wa yen won wa se ni nkan kan eyin na mo ti e mo se si o nigbati won wa se tan won wa gbe ile won lowo o fi won wi pe eji ni orisa ti o mu ogoke lati ile egypt wa bo ni nta mu wonu jo bo ni nta fowo se bo lo se du sa ti o mo dan adua ti o mo sise yanu bombo on ti a se yen ta gbe lowo te mu wonu jo te fowo ara yin se handkerchief te fowo ara yin ra ororo te fowo ara yin ra ipe te fowo ara yin bu osan te fowo ara yin mu lowo iyin abela te fowo ara yin mu lowo gbogbo n te mu lowo ohun eyin le ni amo ngba ta ti se ta ti so wi pe eleyi ni oje ka du ayin dahun ohun to daju ni wi pe emi ti a pe ni emi airi ta pe ni emi airi ti nje osa gan yo bale yo so kale si tori wi pe osa o se foju ri sugbon ni lo nkan kan ti e fi connect ma agbara orisa yi be si ni awon orisa yi na lagbara won o eni nkan kan te fi connect mo won kini won pe oni won pe ni medium e ti yo te ke ni ajosepo tabi ma je mu pelu awon orisa te le foju ri to je mi sugbon te le ri ise wa bere awon ti e mu lowo yen te fowo ara yin mu wonu source un o je aditu kan ninu emi to je pe ohun la lo lati ba emi airi ti won pe lo sasoro ohun la lo lati ba won wonu covenant majemu ohun la nlo lati je ki awon emi airi ki won mo sise pelu wa ki won ba wa lo sibi kibi enikani oni ri won o pelu yin sugbon won nbe nibe won nbe pelu yin pelu agbara nte ti mu lowo ti eti se te ti fi sori nkan kan pe ki emi kan ko mo ba lo ki agbara kan ko mo tele sugbon bi ti juju ti to ti nbo wa loju ni wi pe won o le mo da pupo pelu olorun won o le mo da po pelu oruko jesu won o le mo foruko jesu kun amo n to wa nbe ni pe ki so oruko jesu mo ti nkan kan ba ti kun oruko jesu olorun wi pe e gbo lo gbe e gbo lo se orisa pelu mi lẹyìn èmi nìkan ohun tẹ ẹ bá fi kún ẹ kí ìsara òrìṣà ni. ọjọ́ ti ń lọ ẹ jẹ́ kí n sáré sọ lẹ́yìn ọ̀dàbí ẹni pé kò ní bẹ́ẹ̀ ni ń kọjá bẹ́ẹ̀ inu exodus ti mo nka yen iwe exodus yen sugbon yoku to di domain doctor eyin na o soro gege bi se mi lori eto yi e je ki wa wa practical ki erin ti mo nwe se ri inti nje mi o je igbagbo igbagbo awon eyan nipa inti a le ri e je won lu nkan kan fun yin o se mo pe igi police ri se awon awon abodi so mo nti mo nwe o awon alawo omo nti mo nwi yi o awon adanse omo nti mo nwi yi o se ri gbogbo nti nbe laye patapata bo se bere re o nigba ti olorun da unu won aye adam ati eva lo nsa ko so gbogbo ko to di bi pe satani jabo latorun owo orilede aye satani nikan ko lo wa o o ni awon fallen angels ti won jo wa won ni bi ida kan ninu meta awon angels ti nbe lorun ni won tele satani wo orilede aye Iba ti satani de satani gba joba lowo adam ati eva o o gba joba ntoto awon angel ti jo wa wa nko awon ni minister re awon ni demon awon ni emi ari ti gbogbo won ti wa gba koso awon nkan kankan gege ba se ni minister for this minister of that minister for this minister of this minikini kan commissioner for kini kan bi a se ni ninu ijoba be na la ri awon fallen angel awon angel to subu pelu satani ti won ti sakoso awon nkan kan e to sakoso mi nibi ki won le pe nibi o sa kini kan bi kan ki won pe mami wota nbi kan ki won pe ni nkan kan bi kan be lo to sakoso gi ati gbogbo nkon patapata te ba ri ni awon emi kokan lo tin sakoso won
1: The church is not a building, it's a people. Awon
0: na lo pada bi o sa o be ba mo be se bo won ti won o fi mo ran yin lowo won lagbara ntoto e wa te ki un ah o mo se o aye ti o si oda e je wa e je nti nkan kan sa pere kan ko to di pe e bere si ni pe mi se ri igi osan mo fi sa pere ni o igi osan o ni emi kan iyun ah demonology ko mo nko yin o to di gba na la won ko tun mo pe ah mo so mo tabi iyun nko mo nso e kokko gbo nti mo wi na e ma ti ronu lo sibi te tu kura yin sinu de o mo fi nkan kan sa pere nkan kan fun yin ni o eyin o ro wi pe igi osan dun to to sugbon opo nkan kan nbe to dun ju osan lo sugbon nkan kan nbe pelu osan mo fi sa pere ni o nkan kan nbe pelu osan awon eyan nwa osan ka won nwa ka ni oju mejeji ni yo ba fi gbagbo wi pe ibi kibi ti igi osan ba wa awon eyan o la ona de be lati wa kan eja bere me lojo mejo koni se so mo bayi to ni mo fe ke pe wole eja bere me lojo mejo mo fe so ntin je medium fun yin atagbara tin be nbe to fi je pe te ba fo se we yo sise se o se wa ni sise awure ni oda won pe emewe kini e ma run ti bi bayi e gun po mo se dudu ke e ma fi we o di awure kilo de ti won we awure toja nta emi aimo kan be emi mo pe lemi aimo o awon to nlo se nfun yin o ni pe lemi aimo o won le pe ni emi awure e wa ni kini jawure nti o mo wu ire wa ba yin ti o mo wu ire wa ba yin to fi je pe gbogbo awon te jo nta jaun gbogbo to ye ki won pa laje to ye ki won ta to ye ki won pa lowo odo yin nikan ni o mo wa customer merin to ye ko lo ba yara mo yo fi yara mo le mere ni won lo sodo iya Rebecca to nsawure gbogbo awon to ye ko tanjo na ibi ti alawure ba wa won ti sori gbe gbogbo to ye ki won o je lere to ye ki won o ta eni to we se awure nikan na ni o ta gbogbo re alaye nbo njo mejo won wa salaye bo se wonu njo ati bi won se npe ni kila npe na nti e mo ko te npe to fi je wi pe e mo wa je ri pe un sise iborisa ni e wo e je ngba pe jo mejo ibi ti won ti bere nu nti won npe ni medium bo se connect mo orisa to fi nda yin lohun be se gbe wonu njo mo mo oku bi seju bi melo kan hello e tete phone di phone yin bi 30 seconds na ni a fi bara wa soro hello hello ah o se o lu akilode oda mi mo to de tikini o ti o fe sise oda nigbati bob egbiju e ma gbiyanju e na e ma gbiyanju e ti ba ri gbe to wole aha o ti down hello
2: hello
0: hello yes sir
2: Ẹgbùn
0: ṣẹ́ náà.
2: Ẹjọ́ mo fẹ́ bèèrè ìbéèrè kan ni.
0: Bible sir.
2: Exodus ni na ni. Bi Olorun ti so fun Moses.
0: Okay sir.
2: Ni pe ko fi edo. Ko fi ko mo fi fi opa.
0: Koju ejo le ko bi. Ki le fe bere nbe o ti ye mi tori asiko ni.
2: Eh eh, se iyan na se a mi so tori pe ejo ide Olorun ni ki 150. Pe ka won pe eni to ba ti ri.
0: Se bodi sa lo na. If it ain't lonely, say bodies alone, it bodies a call. Or long we pay. Oh, I'm thinking, yes, say, I'm quite a Jesu team bo. Can you say, oh, that God will help me? Ain't it more weary? Kill the table of Pharaoh, we are my bitim on loss of Belfair Jimmy Lowapo. And say, yeah, face in Tioto, come on, Pioto, and what to go Sabala be kinny, come on, move along by Benny now. A bema polo, no we pay, call say, can you say, untold them saying, yeah. Ko ni nkan kan se pelu orisabo to ni se pelu Jesu. Hello. Ngba ta ba lasiko amo gbadun ara waju bayi lo. Hello sir.
2: David lati lara.
0: Yes sir.
2: Awon lagboro kan ta bi ke Olorun alo ije Olorun je mo jile.
0: Be ni.
2: Jesu mo ku ayo.
0: Ami sir. Ese mo dupe. Ta ba nje ikuro ona ko tan kile to ngbawo sinu kile to ngbawo re sinu awu tan ganran si e mo po Olorun lo wi fun o si nso npa Jesu. Ese wa mo fi wa wi nkan ti o se pe emi aimo ni won connect e mo sugbon to sele le o tin ba asiko ni nfa bi mo se ndan beere n bi eni pe nfe ke soro dele. Hello. Hello. Etu wole o.
2: Hello sir. Adupe o.
0: Yes sir.
2: Eku ritu sir.
0: Yes sir.
2: Mo gbagbo pe gbogbo nte wi bo ti ri ni nta.
0: Yes sir.
2: Sugbon Olorun ku ayo.
0: Amen sir.
2: Yeah,
0: I'm one. Yeah, I'm one.

0: ti awon ni won ni ile to to bi 50 plots 50 plot of land ni mowe ofada laarin meji ipinle ogun si ipinle eko irin iseju me dogun ni o lati redeem camp ati bega buster gbogbo lewa patapata lo je ojulowo ti ko si si wa lo mu nile lowo lowo bayi 500 square meter plus 5 million naira gbere lanta eni to ba wu lati raye kale kan 25 million naira ni o iwo na tara sasa ati ta mowe te so tan ti su lanta lowo lowo bayi awon iwe eri to je ojulowo lo si wa nibe gbogbo plots to ku lori ile yen ko ju 50 lo 50 plots nkan re ni keyin o dokowo ninu ile da ile loni nile ise my abuja home limited lati ra le ti ero ibanisoro to ma pe ni 0701 148 9931 0701 148 9931 my abuja home limited ile ise to se kokotan lori karale
1: eyin fans mi
2: it's okay
1: e lo sori gbogbo ikoni banidore ni 32 fm 949 fe yin e asapo
2: It's okay.

eku dede wo ye o o ko mi na ni bola are evangelist doctor nje eti eti gbo radio to n gbalẹ kankan kan nbadan ni ha hin ohun na ni 32 fm 94.9 eti gbori ah pe yan ba fe layo te yan ba fe yo te yan gbogbo n to ba ijo ma yo awon gan ni sinkun ni won ma mu erin sinkun ni won ma mu ayo

se bi to ba tin do ba won ti mo tin do eti mo pe lagbo nigbagbo on le to e to tun de were were were bi eji to wa le mo fi pe eja mo kira wa ku asa lekun le be lulu ko temi je o ikani ti 32 fm re 32 fm la wa 32 fm re 94.9 laughter hours ni premier hill ori oke gogoro ti premier mokola mbada oni ni ojo kerin le ni ogun osu karun odun 2026 eto ete ni ma pe ni radio fusion lele yi tori pe be se n gbo lori radio le se ma wo lori kini ilewo yin it is both visual and audio information that is to say eje atete lo tojupo ti awon kini bi ta ti mo wura wa on Facebook ni o YouTube ni o ati kiloko keta won gogo ite ba lo nbe kokoro to sile ku be ni 949 feyin e 32 fm 949 feyin e 32 fm 949 feyin e mo wi be ni jejo mu ni tori asiko to tin dami lagara lati bi mo kan mo wa ri pe kini won fe gba ka mo lu awon video to po mo ade pe bo ba ko logi ka fo le koro bi gba ba doju de a si ni te wa se se ja fo danu danu danu danu o wa ni o da na nko mo mo video kan wa je pe ko ni koja bi iseju kan to ba se mu video wa a wa soro lori re tori ta ba ni a play video ngba ta ba fi plate ko sin ta fe wi mo ko wa je kini o fe lorin ko fe je ko gbe won dabi alara mo so therefore video kan pataki pataki ni mo fe sise le lori loni in wa fun ni video meji kan ta fi se suspense iyun nko ko ti de beun ewo ni mo fa sise lori loni ni ta ti n ba bo lati bi ose melo kan nipa ti apero ti awon eyan kan se pe bo ni a se le se atosi kuro ngba ti en fa don ti en fa bo njejo ari bi pe oro prosperity gospel ni okan lara won fun jade pe ona re o ta fi le lese ati osi kuro afika kede iwasu ati loro jabura ta ki owo ko sun teru to mo bo nagbo nigbagbo ki won o fi totun to si mo kore owo wonu ile gẹgẹ bi omi ki se da ninu sahala kan ko wo omo da won ku owo omo owo ki won dada wuri olowo eyo pata ba tin ko fun wuli kan mo so pe e ma lo ke lo se rere nu aye jade lo nu aye ke lo se rere e ma fu otun atowo si ko wo be won si mo ko won mo ko totun to si le ye ile fi ko re wole iyin o je ikan lara awon aba awon bo ti se pe awon bi meta yoku won mi nu pin pe ayin kini o ri be won ani oda oro prosperity gospel ki n se ajeji laarin agbo nigbagbo fe da be n ku gbogbo awon ranse olorun igbalode nsin la le pe igbalode latodun to ti to mi melo kan bi ogoje odun seyin ni won ti gbe gospel kan wole ti won pe ni prosperity gospel won mu wa lati ile igbo mo ti soro to po lori prosperity gospel sugbon loni ngbe o se pe mi o ni lanfani ati mo wo video pupo pupo so a soro lori iyun amo kin to lo sibe mo fe fi video kan abi meji kan se suspense fun yin to se wi pe mo fe mojuto gan to ba se nijo mejo tabi nijo medogun koda mo we nikan ti ogun na re ba le dato lenu igbin to je ogun na gbongbo to le dato lenu igbin ta jo pade nbi bayi to n kaluko wa so bi na re kini mo fe ka gbe yewo loni ko o le mo jejo mejo o nkan kan ti o pe apero to nilo apero lagbo nigbagbo to tin ja ran bi iji bo be ni o ndu gbo bo lokere so we mo se n wo yi yo gbori wole kini nko ohun ti mo fe ka ji wororo e so lojupo fe lo ni ko la ji roro re o
mo ko fe prepare tin le ni ka gbara digidi gan ki gbogbo wa tete leko mo fe lo sinu bibeli gan lori oro kan to tin jaran ibiji ti wa nja bo wonu agbo nigbagbo mo nbo wa fi video han yin mi ni so lori video yen loni o sugba ka ile ba mo ko ma so bi ojejo mejo yo ojejo medogun bi ojejo medogun jo meli loku yo ojejo mo kan le ni ogun e mo nbo e je awu video

0: kosa bile to pegede olorun yo ke yan ma se se ni ko ma jeun bi eyiri oja tegbe re nta ni wo be kale lota o so wo gbe yawo orere nbe igbeju re ni eto wa ma ru ori to gbe waye aise wo ni nsia ma ba lodo ewe ji adubi otun olawo le ibadan ni baba sale loju ona oje ibadan lati oje eleni egun okada baba sale oju source ni e ti sokale e ti ri eko mo na wa gbagada gbagada ewe ji adubi nbe tabi ka ke won sori 08033260141 oloye ewe ji adubi otun olawo le ibadan lo ni irorun la ba ni gbata adaye
1: eku dede wo yi o eyin eyan wa eto yi adaye ba ni oloye ewe ji adubi adegoroye agbefagori ite otun oluwawo le ibadan awon ni ase onigbowo olorun dakun jo o mo ja fa isan logba mo si ja finira gbaye e ta fe kakeko kakogbo nbe loni baba ta wi lo ni abo ndupe lowo olorun ka si dupe lowo oni sababi se bi olorun ba se tan ti ore da lowo enikan ni ofi so sababi ta lo sababi ti e so ndupe lowo e baba ti mo fe soro re loni igba ti baba yi fe ririn ajo bo se mo kan keji re o wi pe irin ajo yo san sowo yo san somo yo san sai ku ba le oro nto di fasire o se yo ba bo won ni mo tose lolo yo o gbera o dele alawo o difa baba lawo ni irin ajo ti nlo yo rire mu bo be o ire owo ire aya yo ri mu bo be sugbon o woju baba pe ewo to ni sugbon e ti lohun o rire owo ire aya mu bo ewo sugbon be ma je baleru iku kini apagba ta ni ba polori e nbe won ni ogun ni o le wale ha sugbon nigba to ba ti mo koni si wahala tori pe ogun awitele ni ki paro won ni ko setutu kawi afo kafo kawi baba yi setutu o leyin to setutu o morile ile awusa ise wo baba yi se ise agbanila ni ka dani lohun en to ba nwa ajo lotun losi ise ti baba yi se re o igba to dele awusa o bere si sise bo se bere si ri sere o olorun si pe gbogbo n to ba n se fun won ko ma je fun ko pe ko jina baba ideni to ko le kini ri se o tun du o tun di pa ko le keji se wa ri gba to ko le ala keji nireti wi pe awu lo oto won ni ogun ni o le won ale amako ogun o to de na bo n ba ti n gba fefe ogun iru awon ile to n ti ko to n ti fi di owo mole enu ko won ta ni bo n ba si ti ta ohun le ma mowo ebo wale kawi afo kafo kawi leyin to kole meji sile awusa o gbeju lati kole kan si badan to ji orirun e wi pe ile labo simi oko mo n ba dari pada de inu ile na lo won mo gbe idire te kole kan si badan o si se titi eyun o se agbanila o se fun bi ogoji odun nkan lo dede ko pe ko jina bo se di wi pe rogodiyan kan bele re o bi baba yi se di pe ile toko be okota o digbadagbon o pada wa si badan se mo pogun awitele ni ki paro to ba gbon inde ti o de badan adugbo uai lo de si se mo ibe na lo si ko le si inde to de o tun bere si agbanila nbe na awon eyan bere si wado re ware ware ware ware ware awon ni bara won ti lu odo ti e na pa opolopo to ti sise fun loke oya ti se re down kaluku ni tun wa wa lai pe lai jina baba yi si do loki ki pada baba ta wi oke bi mara oko re mara baba ta wi yi o si ni iya laye mo ama o ni aburo mama iye to ja aburo ya re gbogbo dukia to je ogun iya arakunrin yi aburo ya won eniyan ko le lo ko mo moju to emi lo pe ni epo ni koko ni nkankan nkan die die to ba ri nbe won ni ko mo wa mu wa o lo lo su mo di jo kan bi awon mo le bi se gba oko ti nbe lowo iya ire o ti an si pin gbogbo re leyin ti an pe tan isele abami kan sele si arakunrin yi gbogbo ero titi ma se tiketike lodo re o se dipo di wa ire o ti o rero da lo mo ha kilode o wese wese o babu sari dewo sugba sibe sibe pa bo gbogbo e ja si ose kini won o rero ose keji won o rero ose keta mo yo ndi bi osu kan ha ewo re aporo lowe o mo la ronu igba to to bi osu meta ti nkan lo dede mo ikanu awon iyawo e bo se pere baba alagbaja oni irin bi nkan se lo yoda ah e ti wora yin ranju ah ohun sajo ohun se gba ohun ah eyin omo pe fitila kan iriran ri di are iti nbele yi o ta pero e jade soro ara yin lodo awon egbe yin e lo mo nti ba nsele ati ntese baba yi o ku oro yawo edanu oro so to oro so si tile fi mo ibe lo ti aso sinu pe ah eh baba to bo nde fa ngba to n e lo rin ajo njo si ko won kuku fe kan pada sodo re o gbera igba ti ododo baba won so fun pe baba ti gbese o ha inu e baje won ni omo banu je lo to baba o si laye mo amo omo ti baba fi ile o ngan o kaju e oleto ni adegoroye igi adubi agbefa gori ite ilo ko ti won pe tori pe odufa ni e tete si sese ntaye e wi pe ise ni ko ma se won ni ni gbogbo awon eyan won ba tin da won lohun leyin ku baba re to adodo agbefa gori ite oba fani gbolohun won ni ha iwa baba yi bo fi egbelegbe owo to fi sogun won ni jaja obo wese won ni joje kikidan to se ni pe o se tutu baba yi se tutu looto won si fun ni ose kan wi pe ko ma fi we bo se fi ose yi we tan odo wa le baba yi lala o si ri awon meta kan enikan joko sowo otun enikan joko sowo osi enikan si joko saarin igba ti o wo en to joko saarin fi daada ori wi pe aburo ya awon ni ti agbogun lowo e ha okunrin yi bo se bere re pe ah eduo mama ke mo fi se yin te fi mu mi lowo le iya na daun pe ki lemi na fi se o te fi gba dukia lowo ohun eleyin wa so pe dukia bo e bo lo nbogun le babade to won fi wa ma yaju sogun le ya ohun lowo ohun lese nbe ko si nto kan nbe eh won so pe won ni igileyin ogba nigba ti e fi wa gba agbanila lo won mo nkan kan pa re mama se bi bo nba wa ba yin e bo won a ma fun yin ni nkan awon ti a jojo ko won wa bi ai le pe e gbo ntokunrin yi wi se a ma fun yin ni nkan looto o ni looto a ma toju hun ah to ba wa je be a je pe latoni lo ko to lala si mo an mete ta si panu po pe asegun won ni yoro wa won bo tin di laaro ojo keji aburo ya re to lala ri loju ala loko ki kaaro pokokoko o le o a je iya lenu ejo enikan lo wa fi sun wi pe nkan bayi bayi lo se ti baba yi si so wi pe komo binu ohun obe eni soro nku o nbe ti o ku o nbe o lo ro alaye fun agbefa gori ite to difa fun eleyin o si so wi pe awon agba ti yonu si o oro re o lojutu ma lo opolopo awon ti e ti je lowo tele won ba bere si wa san awon alejo won ba tun ti wa keti keti debi wi pe gbogbo gbese to ti je o bere si san inu e dun oro yin si agbanila ni kayefi pe ah ase looto lo wi agba to wi pe fitile iriran ri di are inu e dun o dupe lowo olohun o si dupe lowo oni sababi eyi lo si wa ni ki won bo dupe lowo baba ta pe ni ewe nje adegoroye ige adubi agbefa gori ite to je oto oluawole ibadan general ero bani soro won re o 080-26-0141 080-26-0141 at 080-53-45-9223 080-53-45-9223

0: di adu bi agbe fa gori te omo dida wa mo gun ma te onisu lo niya baba ja ti wo sa bile to pegede olorun o ke yo ma se se ni ko ma je mbi eniri oja te gbe re nta ni wo be kale lota o so wo gbe yawo re re nbe igbeju re ni eto wa ma ru ori to gbe waye aisa wo ni nsia ma ba lodo ewe ji adu bi otun olu awo le ibadan ni baba sale loju ona je mbadan lati oje eleni egun okada baba sale oju source ni e ti sokale e ti ri eko mo na wa gbagada gbagada ewe ji adu bi nbe tabi ke pe won sori 08033260141 oloye ewe ji adu bi otun olu awo le ibadan lo ni irorun la ba nigba ta daye
1: ikọni aderin posonu
2: enna wa san baba wa e so fun olohun oluwa gbogbo kudia kudia enu aye baba wa oluwa so de petere oluwa bi baba wo oluwa wo baba palo
3: be ohun oluwa bi baba ohun oluwa bi dadi eyin ni sa
4: emi
3: be ni sa lu adu awe olugba
2: dadi be mi se jari ni
3: emi we oluwa na to nde to nda adu to nda
2: ah dan se to ye se wa gba mi bayi
3: wa ji wa wa lu mi
2: ah dadi mo le lu nko
3: wa ji
1: 32 FM 95.9 ojo gbogbo kikerin32 FM 94.9 wo lo jawa ton o ya ma jawa ni so jawa kutu jawa yama yama emi abasa ko de paramount king of music wo ni kon mi ti mo ti en gbo ba emi ti en kon mi ti mo ti en fori mi ro mi ti en kon mi ti mo ti en fori mi se mi ti en kon mi ti mo fe yin mi se ju ko mo kon fe yin mi sa ke lo de 32 FM 94.9

0: my dear, sumo mi nebi.
1: Egbo wo yin jo, lasiko ti aki mamsat fe bere to kasun layo. Emi o le shiki magbo, nitori pe abere orun temi nu. Bo ba wa pari eto tan, ta gbadun.

Eh, mo gbe na. O ni e bi ni si to jaba ni oni na ni. O wa ku ni dancing presenter. Mo ko mi na ni. Baka na mo ri agba kin idera yo ni fade o ti wo pati o awon ni alobi lamu wa baba alobi lamu wa hun e ku boro du o e be wa laye adilaye idera e ku eto e be to bo o ki e se

0: emi ololufe yin kan soso omo yin ore yin aburo yin to yin adegbola the one and only international sharewo to NAFDAC number another one is a counterfeit mo nfe asiko iroyin wi pe mo fe ke ma gbo eto omo yin ololufe yin akim amsato sokoto biro olikun sungbengbe alomi lamu one kokwe meji o e fe mo time ago mewa leni nibo 32 fm feyin 94.9 blood tonic ni ko se fi sere ibe le ti gbo ti mo tin ba yin soro yi a n bere eto na le n gbo yen te ba tin gbo bayi e ma sunun alaafia e ma lala ayo e ma bara yin ni paradise ni pelu ayo atalaafia e ma je kan froyin fun yin e ma gbere di oyin kuro ni 32 fm feyin 94.9 e ma ma gbadun eto orisirisi nbe awon bayi omo yin akim amsat sokoto biro sun gbengbe onike ma gbo
1: o debi ti de eto ti e ti reti de kasun layo eto amsat alomi lamu one sokoto biro sun gbengbe e gbodo gbo ni o aifalage mo soja kawo osami imi egun leti lo so be eto akim alomi o di gbigbo o imi mo pa lase be e gbodo gbo ko se ma gbo ni o e gbo ka sun la e je sun la yo gbogbo wa patapata o eto akim amsat alomi lamu ore temi olorire e ma gbo ni gbogbo ale tatide titi dale sunday le mo gbo 32 fm nige to abrukakim akim amsat on lo eto eto ni takim amsat ka deri po zonu e wa nkan fi dile o e ja jogbo iwo na oni ronuma o le ni ejeruru lai lai ori gbogbo eyan ti ba tin la patenza bo ba ronu sun bo ba tin gbo eto akim amsat alomi lamu temi aderin po sonu kasun layo e je ajo gbo iwo ngbo emi o gbo emi o gbo iwo na o gbo emi ajo bi ewe ngbo ajo bi ewe are mu baba la si agba
2: ah oh wodi e je ma ti gbe yo wodi eh basi se kini basi gbe lejo wole eh in fe ko ti gbe wole oya kire lo be

nibayi ago mewa bo gerege lawa lori ti ti gbadun yi lati nu ile yi wa te gbadun e lori busun yin. Oh my God, inu da pe ni ka su loyo so di party program ni party de ile igbe lore yi alomi lamu 1 alomi lamu 1 le mi je o tukudobi ro su gbegbe dan namba mo to dopo ebi na ni akwe presenter to ja buscar ẹkù ọkọ àwọn ìyàwó rẹ̀ látòrí tájọ́fẹ́ dùn àti gbúrú rẹ̀.

0: Bayo Faleke. Bayo Faleke, e ba be ba pe, e ba pe. Bayo Faleke, e ba pe. Eni alo mi la mo pe ni ori eto kasu lo yo bye bye bye. Wo e deserve adura la. Olorun se. Akake Olodumare lo ko ta mo si. O ti wa ti pe pe ko re ni wale. O kele buru si, o ma lo ogiri Bayo Faleke. Aladdin Zaidi, Oba Abobi.
1: I will never
0: forget. Oba Bola, Oba Abobi. O ni kun kekere o. Oba 1 ni onu awon elepo. O ni di number 2, o ni number 3, wa na lo ma mu. Emi ro se go.
1: Jayo
0: ori e jare Aladdin Oba Abobi. Ah! Bola ti fun mi tun fowo le iyan nu. Odo mo yi wa nu. Agbadun agbadun la won mi. Oba Abobi, ah ayere

0: Oduba Ogunsawo Benga Ogunsawo.
1: Bo se wa to ba je lorin to ba lo fe se ni wa bo
0: Baba wa to da theater gangan le won baba wa ye jo abajogun de ni baba salani eh awon baba ere ju mi ni baba baba yen ma wa laye ah o god won si gugu bi ya be fa kolo baba te re ri awon baba to wa le aye na awon abile ni pa imo awon baba de awon baba be lo nkan kan jide babs baba baba yen na kolo baba dike mi ogun won fa so bi ya ni pe ah baba ire ah baba le gba yin laye gba yen nu e ba ti film kan ba popular oh god gba ti ba so film ma di pini ni sa ori asandi te you wa se ribo ni ti so film ma e mo ti so film ma gba ni kan ti n ba de die die bo ya ka pada si stage play wa pada ba to le so problem ni ka because ta ba gba ka tun di ka wa marketers yen ibi ya ba yin wa je dere kado ari kado lo continue pelu won ko le work boya ta le se pe ka pada si state play stage re stage eh awon aye ti like say the one like stage but in to so more state play ah in a wo ti na ga be la o ta ticket se e to baba wa wo se aba si state play ni bo ni ta ti ben ti lo bayi bo lo ro ta ti ben ti lo se bolu ni kan la mo wuri bolu gan o da bo gan ti diku die ko da bi gba kan mo bolu gan o ti diku eh oh god aja da si o na o I'm sorry 08097 odobeta 949 tabi o na o 62 odobeta 949 ati 07055 odobeta 949 kini ona bayo lo le entertainment bayi o ti o fi pe Only at Tulu, only at Tuluku. Took our artist to Okoni, our artist to see theater, to see film, on the wall of the bayo bayi. I suggested that we saw about that. If I load a bayo bayi, T is a theater, I see already call Chofi, but I suppose it was tele tele. Kill a little sister of my room be. And that was I know wow, yes, I know whether I dance you and you. Ha, ara wole mi na o. Ara wole mi na. Sokotobiro.
1: Awa ese
0: jo ni. Ah, e gbe sugbegbe, e wa so te fe so.
1: Sugbegbe.
0: Ah, oruko ya ni be ti soro.
1: Oruko mi ni Dayo Kazimom Flat Manager.
0: Okay, oye dasi tu.
1: Hmm. Mo gbo nkan ti yi e so. Se ri nkan to ile da gbo kawo yan mo wo kini da bi alara mo
0: won wo film
1: eh phone tan ki ki nkin te ba fe wo ni e download e kini e si wo abi ba mi bi
0: aba so
1: yin wa to je pe ninu odun bayi won si ri agbelewo ta lo si cinema imaus ta lo wo yin kan si ma mo ki lu tun dun si ra won ke yan kan tun ife han ti ra won ba ko so gbe le won kan ma nisin bolu gan ta n wo tin je ma wo ni pe a bura wa nbe a bara wa fa pe a community e wo ni de Chelsea team mo gba din dale Arsenal team mo gba din dale eh Ronaldo team ri tin si le ri eh eh gbo awon ni theater yen ti an ba gbe ire eh ti mi kale dada nga to bi podo kan to bi podo meji a ri yin ten si awon o ni ninu ile wa ti an je o mo ninu ile ti wa gan na to n se so ko si gbo ile mi mo ta ba tun so mi na ile bu le to ko film lo de tun pe no si
0: Hmm.
1: Into
0: Romo. As you would wear, you have a little bit of light. As you would wear,

Shani ba to bu mi number one, mo da ke mo nwo ni. Obu mi number one. Iye ni ba ji ni ba do, obu mi number one, mo da ke mo nwo ni. Obu mi number one. Ni bi se wu egbegbe o, obu mi number two, mo da ke mo nwo ni. Obu mi number two. Ade moye number three, mo da ke mo nwo ni. Obu mi number three.

emi lo omo de to kere si re ba re emi omo si o ide e ba je mo go yan ni sa ide e ba fe je I mo go yan ni emi kere si na ba re

mo ri pe ko si ilu kan ti o ni ti e ko ye si bayi ko si ilu kan ti o ni ti e to je pe ni ilu kan wo good si ya wa kan kan kan e get e fun apere e ba di te so loro e ja gbe lori ni e ja gbe lori ni to wa le sa lo te ba fun ni te ba bere fun ni ilu kan wa le sa lo ki mo wi aye ma do ba beautiful look o kan to ba fun wo salo ni e go run away.

0: yeka si odun ni won tun won si o
1: layo o tun re bi ana o
0: awon di ore wa kan oje nile taye bakwa oje nile kaide gamasan oje nile du ka kiri sa je o ngbe o dele bayi ko ge se wa ara re mo o ile wo so lo gba nte
1: kasun layo o tun re bi
0: e ja je nte nu wo ba gba lasan ti ko wo ba gba lasan o elu e ma ro pe ti pe ri era wufu o be je usre lisi o

0: data alone the Jacob Way. And what would you? How do you lay a late avance? You could just before. I don't go to alone, I mean, you know, you don't dream to two at the phone. Ah, ni sai so. Ah, ni de ku de jo leya. Eyin ore mi te le ba fun lena je, ayo bore ti yin. Emi na o peran o. E wa bebi na je. E wa ba mu. Eyin. E pa de mi di jo tun ti lore to ewon ojo le, ewon ojo le. Lago be so ni ojo Tuesday.
1: Agba.
0: Emi ati jina ni. Eh ni rogun ewon. Te ba gbadu eto daada, ojo mejo na to bebe. A tu apade ayo. Apade ayo. A di jo je di ayo. Awa do return gbe bi owo e ba bi ki awon to ni kan bi ki le kada da o ore bi lu kada da Sunday faniyi ayo Sunday olaniyi fashiona Sunday laniyi fashiona e ba bi ki da o e ba bi ki Alhaji Oba Bobi ah e ba wa da da da o ati se so Daniel yala se Dana build some properties awon te mi ro won won o awon te mo ro won won o awon te pe ah alo bi lamu ma so ah ni fi o le se ki lo fe everybody want to holy ah eh ni so buruko la to reason the fashion ola di ore mi atatan du Canada eh do divide big man bombe ka ba gbe ke si laso ore lele bi obo iya omo iya bi ore gbugbu e bo na ba ba ba ah in fact ah this to gbugbu pelu ogun ti olohun a gbara wa pe ti ni re o se ki lo de a gbara wa pe ti pelu ogun ti olohun nu ko ma dun ni e ja ma jo daada ka ma jo ijo da lara e ja ma jo daada awon doctor kan so wi pe dance therapy ni e pe na ede ta won dokita e ma jo daada ka ma dance ya eni ko le du orinu o dura re nu o wa re ti oran lowo ni ba te ba re lu je na wo to ran lowo na mo je ti mo fe ku o ko ni yo je mo je bra du re ni yo je o wu ni ka je na pele lo daada o fabulu ku se yo do fun ni omo ma je a pare je be lori to castle la yo so o ko tori gaga ni akima mo tant omo oloje mo ko meji omo pare gaga ni ti je be tu e la moko ti omo je ga laye fabada e kuri kale o da ro o da ro o de ka to pare si lori ileya a ku iwodo asemi o tap